E 2 horas e daquela 5 minutos, como chama Kutani Lika, 6 minutos. E na bela que vai falar em Tunga, que vai pular na Wayne Mix, então o Janjeca, que vai o Rinica, Mavonela Yaku, em Senica. Nhloko mhaka leyi buyaka na hi vulavula ha yona kusukela sikwini bya tolo hi vulavula hi leti yelanaka ni ku va loko tatana muni a sukela misava ku sala mamana la kaya. Mamana swa pfumeleka leswaku loko a byilili ku tlhasalana vonaka leswaku kutani a navela ku va a jula ampangalati swa koteka ku va a nga mu vitana tatana lweyi a ta ta hanya na ye la ka muti lowu a siyiweki hi nuna wakwe. Ku sindziseka ku va a

0: Buka aya tsama nbiwa tatana kolomo lomo hisini lesi anga kayencha ka sone kuva asungula avutumi byintsha
1: 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Ntambo, a nge ni makeni.
2: Ya, hey, ubani maka ku ya vukarha tanyana.
1: Mhm.
2: Mina ndza ku ya khanela hi Xilandi. Ku sayine va landi ka hina ntumbulukuweva ni swi tivi hi xilungu ku sa a vutomi bya swi patsanyaka swilo.
1: Kunene.
2: Swa hambana.
1: Mhm.
2: Jani, ndzi nga ku swa ku hi xilandi xa ka hina loko a wansati a le vukatini a ni vana ni lowa tatana loko a luza ku khaluta a nkama lowu a vonaka swaku hina xa a dyilile nuna wakhe a wa chuseka leswaku a nga dyila wanuna kambe a nge mu teki a ta ta tshama na ye la makaya la ku nga ni vana lava va ka novela ku savana lava xa ku sungula va ni le xaka byavo a le xaka lebyaku wa byo hengenela hileswaku i na ekaya kwavo laha a tatana kutani njhani loko mamana a dyula a vutomi byintshwa ni wanuna mun'wana eki va vona leswaku va fanela ku va va yincisa ku yini u va yincha hi ku va va mbuyeta lomu va mbuyetaka kona a mamana byala kaya u mamana loko u dlasa nkama a tekana na tatana loko va yaka a muti hi tlhelo leswo i xilandi xintu xa ka hina leswo ka minkama ya sweswi ku yinceka leswi swa ku va hikuva va tiva swa ku i na a ku ni leswi swi nghenelelaka leswaku i na wansati na hina eka kwake swi ku jakalajakala ku pfuka tinyimbi ku ri ka vana lowu wa papa ya va mujuri ni vo maxaka ya lowanuna a feke lowanuna a va mujuli kutani lowansati ku enceka leswaku va a vona swa ku leswa dyaka wanuna pode a suka a famba hikuva a fambaka a pfusa timhaka swi za swa parha a matribunal a vana a nkama lowu loko swi nga langusiwi be va luza a muti wavo lowu va tswaliweke ka wona ni nga hlaya leswi ni gamala ni tatana ma vona
1: ni khensile xizini bya vusiku byinene na swona
2: i novela lowu
1: oh matlazi hansi matlazi hansi novela vusiku bya hombra swona. Bye bye. 2:10, 82-3480-843480. Ni mwingi seti kakunga wawoye bula na mani kusikila kwino.
3: Terni, mwingi kwa kusikila kapandi mjikini nyambani barija kubeko.
1: Kunjani amjikini pandi, ampunzulu, shizami, shikoni, shatwala.
3: Na, nada kina shizami. Kumbong.
1: Mm-hmm. Isusi.
3: Yena mata.
1: Ingela wani makwakwa nkame wenu.
3: Ano xa ku ndzi so yeso kulungula vangani. Madela loko zo ya khovela wa sati. A una gedo loko muntu lo. A wona u za feli uno ya tshama na ya ku pa ni wa xa ku tshama ko la. Angana gedo lo baba. Laya kunumbali shaka la kaka yese fane ke ko at ke la vaya ka bo bona yi mutane le so ka ta wone le la na kayala
0: E Bulilkunga 8231-0575-1 84-32-12-287. Banalkunga.
1: E nem que eu não quero. Oi, Bulana Mano, que se calar com
4: ele.
1: Tá na novela Caixana, com Jan.
4: Caixana, não sei se ele é. Vou fazer uma coisa que eu não sei.
1: Mas vou nela em Yuan.
4: Mavonela, lana wang pagkumana wuko na yena minsira gaji ata kota wu ata kusha anjang wago no gelu mbeo kang sira gaji ni aliko achula asilongo chaye magaba na lawaya angata wakala gili kata chola ina milang kaya kaya kala mokon uki faga lana angana nda ula lana ambi uwa tongwa ni wamu si angeva manji kai kaka ko sisi nyana ngati abadi kona ati abatepila lisakhe sinene njalo ngisaka aphuke ninja wako laka novela la ngaphahli le angakona kangwenya ta yaphahla le yaphahla wana wa yena mina sifanta isoso ni wana wa mina la muti le nawo abanye sifoso ni wana wa yena bada mezenze lana wa yena kanimamba
1: kutani a hinjisi leswi loko va mama na muni a zangaka ke
4: ya loko va mama na muni a rhangaka hi xitolo mina novela ni hetile hinkwaswo ni nga ku lovola ku yini hinkwaswo ni hetile hi xitolo loko va le kaya ka nsati wa mina i le ku va mi rhandzile mina mukon'wana va swi kota ku loko ka ha ri na munhu mun'wanyana seniya ni kaka vona va mu teka bamusamba oya oya tirhela a makoni wa wena lwa luseke le ka mbava wa ka mbava se a vuya na ka mina va ta va hlantswa tshomba lamani lamakoni wa yena se hi seni ka hina vaximuna swina swi na maringano loko o va ku niko seni ka hina vaximuna swina a kona wa mina lweyi wa ku loko mina ni file na hi le makoni wa mina ni le wa seni ka lithawa la mina ke nga koteka leswaku a hlantswa mamandzini a nga ta ta tshama hi ku xivongo a xiyisi yi hata veli xo xa xin'we xa ka novela la se hi munhu wa le handle se swi kumeka na se swi karata ngopfu swinene ni swi vekisa xileswo
1: kesi swinene vusiku bya homba swona 2:15 e fonele 82-3480-84-3480-82-3105-751 84-32-12-287 Oi, pula na mano que se quer aqui. E Maranga Kungue? Anga Tuali? Mwingsa da Kungue, pula na mano.
5: Alô?
1: A Minguela, vi tu na Milquin.
5: Ya, esse vídeo já é uma chaibo, um pouquinho. Sou internacional um pouco quase.
1: Uma volta.
5: Não é nem quase. A magalha é tudo indígena, nunca anda com o que anda com ele.
1: Só.
6: I wish I could tell you. Hello?
1: Yamikuma.
7: Hello?
1: Yamikuma, Avito, Namili Queen.
7: This is the match. I'm going to go to the match. I am a young guy.
8: utahanya ni mama njia takala tika mungu mazi alesha kova mtu wa wena ee wena kwa sponda wato utatua njia takala tika mungu selo kula maku wena oge ewe sato wena utahuma utabale shubongo sa wena tinye kuchele sato umitaka mati utitekele sato wena ufamu ja anga halumbi laka mati lukua luku wola kumteko kuta ayaka indo runga tatika au munu mufulu waka mati sempro tewe kona kwa katika kata lanza satuwa ya kutu kumtaya na au kupangi nita jajan puteka na mna nisika kona nubabu kani mawa
1: kesi sune NFC mza omba so 22 horas e 2 horas 22 minutos oi oi bula na mana nisika kwa mwingi seda kunge ni akuya mkele bula na mana na mili kwini
9: Ona Elia Jandre Zandamela amarra kweni.
1: Kunjani Zandamela?
9: Ah ni kwathi anti nwini koseyo tinyana tshimpulana ni kwama.
1: Kana mamsidena yini hla isekile osiya hi londrovota. Amaka yule miyingeliki.
9: Amaka ni kwila hambi swinga kana nga itwa nga bemburga.
1: Ingena
9: se loko awababa atava asiwe ntsadu kumbe wasadu loko atava asiwe nuno wanuna kumbe wasadu kebe wanuna afanela kuva aya kandawo lei ataka kumeka kona amamani porque andu wena o murando kuyini maja avana vane kuti makata ku vanga mudzuni mitisaka na kona tinti makata ku tinga mudzuni munhu loyi wena u hanyaka na yeye ilava loko u endla leswi loko u feliwile mesiya Kuata ama kwavu, vata kama kwavu wali ya ni wansati liya. Avu ya atatapala nda ulia. Niko ni mazo meni, singa kasinda hana ma problema. Niko sa, alika, naka mwiti wa makwavu wa ye. Kufana ni wanuna loko, wanuna na ye, niko meleso kufana nile. Nuna wako nanga halikoni Entao nwe wansati nwe Nwe wansati Afanekela kuwa chingiwa Hema kwa vuwa kona Ashibongo Isho shisha shingu Shitaka humala haya Bukisu Agiwa lisekelu wa banga Ako mana papani.
1: Kesi sunene, kesi mapimu yenu, siku dzunena so.
9: Kanimambo, yana makwene kuwe, itizelo idonjisa.
1: Bye,
9: sala kolano.
1: Abulu kuyakana, 2:25, joio, joio. Kulana mani kusikula kuili.
10: Aushedi man, shuli Orlando Mabona.
1: Nishili, pushila na mani.
10: Okusena, toni la.
1: Kunjani jaja kalanga
10: ngikona mine utuma uthlayithi
1: ah awusayikhi
10: ngikona ndipata ni director bro khali mabulo kaza zinyambani
1: khali mamsinene mikwini lesi milenti zwini kumlekaya
10: ah alesi ni ufuna ukwenda the trainer lokuma tolari yosuzu sambe kasa mapau ke ya baronda so yashe ipama kama na mwina hito so ate kulile yini vamani vangaitele vamani vavonana
1: izata be
10: dale sna hiti tatu tomara paka pakala mapau ina la vaitele famba yike pala kuma manti ro yini mwina mapau akaya se pau luko
1: litsamsekile
10: kase ma kasa tu mapulele yala ya tole ni ya munthu ola ya mamwe aba ingiseri vata hifuni mina nge sikoti kuti sozela ngoko swenga le stratweni vanga kwa vanga hitele phone amopo yokungelini ile bethana
1: kana mami kesa sinene langa itizini
10: le kuchata nami ndi vidzane hayi kunifona kare tsiyana apa pa
1: 2:26 82348084 3480 ibelkunga itaku yangula ine alelo 8232-3105-751-8432-12-287.

0: se dalkungeni oyo oy bulana mani kusukela kwini uyingise dalkungeni imani ayi fanela kusukela kwini kezwetititi damkela mwana oyo oyo bulana mani mi fanela kusukela kwini ayimi kume ahombe
1: kholomana David Dashboweni.
0: Oh, David Dashboweni, kunjani?
1: Hayi, bon, shifola namala.
0: Oh, nkama kone.
1: Eh.
0: Ibeki maka David.
1: Ah. Ashokota. Ima iku ale omamane nakakumana ndi wababa. Bajata ngwandao vaya tapraku ala muntini kunga siwa ibavaluyani kovani respect nashokutala chasi beka kolani matona
0: kalma mikinsi sinene David ti anyelani ashibuini
1: kalma
0: 2:28 oye oye pulana mani kusikela kwini Mingse dalkungeni kuyamkelile vito na mini kwini. Jata mini. Oyo oyo, vula na mani na mini kwini. Ya kwini kutani. Oyo oyo mingse dalkungeni, vula na mani. Mingse dalkunga kuyamkelile, vula na mani. Alala, nge kutani di kwatiri di nkunga. 2:28 Oyo oyo. Ibulana mani kusikela kwini?
2: Kusikela makota.
0: Imani lwi. Iva folina.
2: Ya. Kuba.
0: Awo siya ihlayisa etivi ngwini.
2: Ah, kambe nani ihlayisa kile wa matimba wa nifuna.
0: Nkomo sinene.
2: Nongenela ku kufushela nwana nga ni twazi to dzako.
0: Ni khensa imbilo ku pfushela va lu pfushelwa hi lwa nga wako.
2: Ah, ka tema. Ani ka sone leso.
0: Kani mamsinene.
2: Ani si tivi kamsela wa sone. Si zowa unela nwana nga ni dzungulele lavo va tivaka.
0: Kani mamsinene ta va dzungula swinene va ta kuluka.
2: Ya yi a sonto lani na vone li kate.
0: Ehe, a magoveleni.
2: A magoveleni, hei nga va teka ni ni n'wi nga yambala.
0: Sone.
2: Ya, kani mambo, tchau, tchau.
0: Que se sinene, sigo sinene. 2:29 82384 80 84 3480. Oi, oi, bula na mano que se quela queen. Mim que se dá com o Nako, é um que ela. Bula na mano na mil queen.
3: Alô.
0: E mano, Lui?
3: Ah, o cheiro, e Jorge, mas eu gastando.
0: Eu gastando com a gaza. Kunjan.
3: Ah, e quatro antigos já não é.
0: Ah, na início é isso aqui, lima timbás com
3: ele. Logo da maquina, ah, eu não chamo a cor, aí tive, olha com o bambinete.
0: Uhum, mas bolo com a cara.
3: Cambe, a louco, mamãe não cara, ela se que lua em um. Ele disse, satra sente a cor, como a cara, sacou. Punito em galito, é baba moyanla. Como a sacou, ela, ela se que lua em um, na cor, na lua. Aya kile ale kama tsamele ya kwani okay ni yelwana vela ukutata tinga kumbe kubasisa na yenavo ani muntu wa ku tsamiseke hu kwani alright makani chukaka ni bona ekungi sayantswa kuve xihlonipho xilikona kungali ku mamane a tsike muntu wa yena kumbe lo wa nuna na yena a tsike muntu wa yena kolala ka xihlonipho ka vana loko ukulu ku yena mamane ani vatsongwani la ka muntu kani mama
0: xihlonipho ntsena xijulekaka hi khensi swinene 2:31 82 34 80 84 3480 hi zindziwene belkunga oyo oyo bula na mani i mani a nga qungeni
4: lexi a nga yi xerini kwanza tumbuluka mabunganini
0: mamana
4: Mamana Esther Konjo.
0: Oh, Mamana Esther Konjo, a kama bunganini, kunjani?
4: Ah, kukwazi.
5: kama bunga ni mukaya tekwe la mina seva elikufa.
4: Seva elikufa. Unge nyambunga.
0: Busikuleji, kunjani?
4: Ah, kukwati.
0: Amungeni luanga nyambonzwana.
4: Ah, nyambonzwana angeni ulashasela. Ah, kukwahililuwe nkama sesihela. Enga njani mbele langa male, nkama wanyimpi.
0: Yeah.
4: Hmm.
0: Kana mamsinene wa mana wanga makami ingelile ikombela xifashi
4: ha nitswile ku sikela ka tolo ale sisiwa kumena eku amava loko ali hiteliwe hi nsati wakwe swa ri ngana ku apusha yindlo a tshada apusha muti wakwe kambe xa ku sangula ku lava ku atiwa antumbuluko wakwe ka nsati wakwe luya wa nga mi luzekela ku ni minawu laya ka nsati liya loko a zate ka wa muntshwa ku sungula ama hi nawu ka nsati liya a nga fa se a tshama ni nsati lowu wa muntshwa wa ku tlula yindlo hambiloko swi nga va eluwani kaya ka nsati loyi a nga fa a nga ta ta pfula yindlu hambiloko a ri hahani swa ringana ku loko a wu tomi u famba kati u fa hahani a tihlantswana kati a pfula yindlu ya hahani a pfuta yindlu ya hahani inapa a loko a ri mamani a nga feliwa hi misari n'wina bava a ta kolomu kwini lomu a nga teliwa kona bava leyi a ku sungula ku u va tlhangana lomu ka yindlu leyi a nga sala ka yona munumuzana wa muti lowu leswi ni swi tivaku mina i ku a masiku lawa a vavanuna vava loko a hiseka ngopfu loko a swi vona swa ku munhu munjhana loyi a nga fa a siye xilo se a hiseka ku ya provhetara swilo leswiya futhi a ni swi vona leswaku leswi a nga fangwani a ni siya ni ni swimbutana ni ni swiukwana swiphatwana a tiye ndyangi hi loko o ndzi rhandza ku pfala van'wanyana kasi a lava ku provhetara a swilo leswiya a swi vonaku i van'wani va bile vavanuna a lava ku provhetara a yisa ya mufi a mahalesa swa ku tinyenyelisa i ni hi loko a ni rhandza ku pfala van'wana mina na ni ngheni teka swiva swihikwani leswiya na ni swekela yena na ni teka swimbuta loko a ni va pfumba kakakwe a ti khala ku a kaka mina ku ni va pfumba majani na mitshovelo loko a ni pfunanyana hi swikhumbani leswiya a ni pfuna wedzi n'wana siku ni mphaka na makhumba lawa ma phakela mon'wanyana se a tela ku tata provhetara maji a hi hlayisana hi ku saka hambiloko wa ni nsati kaya a nsati loyi na yena a ta tsakela ku nuni wa mina a ya tindlela loko a swi vona swa ku swi koho maji loko ku vo va kona seniya ka yena loyi wa mbanga loyi ni nsati wakwe laka xiri nkondzo ku nghena nchumu a nga pfumeli loyi wa nsati swa ku fambiwa wa hlayisa nsati luya wa ku feriwa nuna ku ni huwa lalikulu swinene ngopfu a ku cingiwa swikarata swinene ngopfu naswona a wanuna wa ku kala a nghena nsati a taka ta cinga laha a kume kaya hi kola a nga na muti a nga na nsati kaya se a kume kaya hi kola loko a swi lava se a tika ni xingichajani xakwe lexiya ni nga n'wi kuma nhali ka xona a ta ta tshama kola ngopfungopfu kolokola ku yakiwile laha ka mina laha se a ta kuma kaya hi kona a ku cindziwa swikarhata swinene a ku feriwa swi bihe swinene ngopfungopfungopfungopfu hi ku xaka a swi na leswi swi vevukaku swo va ni njombo hikuva swi ni njombo ya ku mi tlhangana na xikwembu xi mi nyikile na n'wina wu mi tiva wanuna a tiva na wansati tiva maquvana hambi vana mi tala maji loko mi tala vana a vana lava va xibongo xa bava lowu wa ku cinga va registeriwa ka xilongo xa bava yo wa ku cinga, mavana lava ka mina lava ku teriwa hi bava va le ka xilongo xa bava wa vona. A swose a nkama a wa ha pfumeli ku leswi va nga yo teka cinga a xilongo xa tipondo. Ahi, a n'wana ha timpondo, a n'wana i ngati. Ku na ku munhu a vengiwa ka xilongo xa ngati ya kona pa.
0: Ni ku hi tlangele swinene, a ku va mi hi pfulela a xifuva xenu mi hi nyika a mapimu yenu.
4: Inkomu baba.
0: Vusiku byinene, 2:37. 8234808434 8231057518432212287. 84-3212-287. E fonele. E nem Lula Milo que vai cuia muquela. E nem que você tá com quem? Oi, oi, pula na mano que você quer cuia.
6: E Francisco Mutonde, na Cancha, a Pontinha de Rui.
0: Cunjani.
6: Ah, e na Wanda Wild, o
0: Aí, dizer.
6: Ah, na Sotala. A Margola Maracuba, a mamãe lá, como a voz em Canta Vez. A Nassau Sotala, a Cachorro, a Cachorro, a Cachorro, a Cachorro, e a cultivana ca mamando ca filhinha dela, o enamor usa, o enamor é o caio, o pula o atinga cola é, lá a terra como o nove, a um dos que vamos chegar, o longa, centros mesmo o show todo está matinho, e a magalei engani jogue culo cai na babava.
0: Quem se embilo, amabululau. 2:39. E fonelo muito se tu abusanzeca, e sinzuene, cuba uinica, amapimuyaco, cuba uipulela chuva chaco.

0: ngisekuqaqunga wayo hoye bula namani mi fanele kusikela kuyini
1: awu shemi tatana mabota
0: imani
1: eh lo Francis Ndlanga la kutshalwa baba de Limpopo njengwa
0: kunjani
1: ah ukamthekile kambe so sini kumkama puto achifunza ngulushala bhwani kubita noko akholula
0: ule kakholula
1: nakuku kuyifunza nkulushana mahasha seka ndhawu leyi nga ka
0: yona avusiku byi njhani
1: avusiku hi byo seki hi vona swo swimpulani swi ntsakatelaka so ke kumu naswona ku a swi vileliwa a ku na ku khala ku ri ke i matimba ya xikwembu a hi swi vilela swimpulani
0: ntiyiso
1: ya
0: ayiningeni
1: makeni ya tatana mavota antisi ya kona ya yinene hi yo leyi yi hlayiwaku hi madoda ni masungukati aloko hakakunene mamani mune hakakunene a fikile a munhile wena wa bava u swi navelaku kuvenini u ya cinga u fanele kuvenini hi ku sungula u ya mu cingela kotani a phakati ka muti wo luya ka yindlu yo liya a nga ka yona kambe hi ntumbuluko lowu u nga ri kona khale u fanele kuvenini loko wa ha lava ku ve u qhuveka na yena u ya ka xitsongani hi la tlhelweni leswaku a loko se u gamile a ku tirha entirho wa wena a nga ku cinga loko u ya hamba u ta ku yini u ta nghena aka xitsongwana lexiyani kusa a yindlu liyani ya n'winyi wa yona loyi a nga fa a yi siya hi leswi ni kolaka ku cinga laha ku ni problema ya yikulowu loko a li mina ni nga fekiwa hi sani loko hakakunene a tifanelo hinkwato ti helile a va kaya ka mamani va swi kota ku venini va langutela a ku venini va tlhela va lunghisa a ntombi leyi va yi vitaka ku i hlantswa yi ta ta hlantswa laha a wu kati la yini la titiya wa yena kambe leti xi ta ku xi ta xi ka xi ta vangela loko wena u nga wanuna wa ha matera u lilani swi nga ha famba kahle loko a vana va ha li vatsongo ka muti lopu ri ka loko va ha li vatsongo akoli mahana marhelana ni vo vana i papayi i vana kambe loko se va kulile ka ndyangu lowu se swi kumeka na swi karhata se swa ringana ku veneni loko mahala ku qhuveka u ti lavela xindhawana leswaku u tiyakela mi ta endla hi ku ya kumana loko a swi lava swa ha li kona endleleni a ta mu ta endzelana leswaku mi ta ta fambisa a yini a li rhandzela n'wina purike laha ya ka muti loya wena u nga wanuna a wu na xiyavelo xa kona a wu na rito emuntumuntu loko se vana va kulile a wu na rito u nga vi wa ha ni rito loko vana va ha li vatsongo ma loko se wo za va kula a wu na rito wena dadana se hikolaho ke swi vinganaka ku loko wanuna swingiletani swi mahisa xileswo ni vulavula ina ni nyimalano tatana mavota
0: kesi yimbilo swinene ku va mi hi nyikile a mavonela yenu vana yana ni mahlweni nongoloka ni mitizi ya radio Mosambiki 2:44.

0: Oye, oye, mi exeta kungeni, pula la mal skala kweni.
1: Ora ulo na madal so a par yona, par la bush kunga la mala mat.
0: Kola boana kusuri.
1: Kola ku boana me.
0: Kunjani msiku leti.
1: Apa msiku leti ka spula no puga so pal.
0: Mhm.
1: Ne na mawot.
0: Kana mbe kensa snene. Nhlokomhaka Yesu mi yingelile
1: yingela nga nchumu loyi no pfuka swoswo kona ni pfuka swipulani leswi
0: loko tatana muna sukela misava mamana a sala a landza ta xidzilo ku ya tlhasa vugan'wini a navela ku va a sungulisa a vutomi byintshwa swa pfumeleka swa koteka ku va a nga tlhela a sungulisa kola a siwi ke hi mulumuzana wakwe ke a nga n'wi vitana tatana muni a buya laha ka muti lowu
1: ya i nkoka lowu i nkoka hayini a lana mpfinelana loko bava a si a vatsongwani va vakulu a nyimpi ya ku leyi humelelaku laha i mhaka yin'wana ya ku karhata swinene yena mamani i ku veni a lava ku basisiwa loko a ta ku antswanano u li kona ka vatsongwana u hlengeleta vatsongwana va yena a va gwena a loko wo pa laha kaya ka hina laha hi lavi munhu laha a swi kona swi nga ta koteka vhela a ta nga manaje a swi tiya leswi a famba ya vamba u katile un'wanyana nkosini a siya muti wa bava lowu porke a hina vanhu hi hambanile ku tsaliwa ka hina porke hayini loko bava a lovulile se a fa bava se wona wa hi tekela a munhu wa wena u ta hi a ta fika hi mandla laha a dlisa nhlomulo a yi nga ta pfumela hi se wa ku ni nga vulavula ni yima kona na njhe ma vona
0: kanivambe khesa swinene vusiku byinene 20 kumbe 47 minutes ni swaka 2 hours oyoyo hi bula na mani kusukela kwini Mwingiseta kungeni hoyo hoyo ibula na mani na mili kwini. Akuya mkela mwingiseta kungeni hoyo hoyo.
2: Halo.
0: Ibula na mani.
2: Si Albert manyo kunguloti.
0: Kunjani ka kunguloti?
2: Hayi kona. Eka kutipimela ni kuwa so.
0: Mhm.
2: Ya, ah. Mina ni swi tima swi i ke a wasati lovuri a teriwa yinuna a rali ku tika swinene a ri kuma
0: yi mi kuma njhe
2: ya hi yini kusa laniyani a sweswi a seriwile ni vana a ngati ya tsutsuma kumba mayelano ni pakanga na yona a navela kumbenyana vukati a mukazi a tela ku va a suka a humbenyana vukati yini kusa laniyani a ni vana a ni michumu a ni muti loyi a nga siwa yinuna wa yena ku suka famba swa kazati ku famba ya teka wanuna ta tshama laniyani sisi laniyani a vavanuna va kala a kona a va famba ku ya tshama ka vasati maxei e vanyingi a swi va kona hi leswi ni mbalaka na tiva vanghalanyana a va teka miniti ya vona va ya tshama ka vasati va swi tivile va swa kala agora va le khale ku kasiriwa sati anyi tumbe nyana wanuna macha kuma kwa wanuna wa yena acha tena yena esu ali mati ali masamilia sikari ne kutumbo sikari devo ane sikiri katari uyani asu ya anzo apriti ate kata kamala nyani nimiti wa yena nimana wa yena nimuna wa yena kumbali atali kunyadu wa yena Mushikari ni kwa nasi hanyanga. Marikuma.
0: Ewe kuma nje.
2: Masi kwa ya teka mbenya na wanu na atatamaya. Ambu mina nunga wanu na prakasuka ni kita mutu wa mina. Ya sama kawasati.
0: Sa kazatanyana.
2: Sa ni kazatera. Loko ni suka ni saba. Haki. Kami si kami sendiri. Kena kena muka macam tu. Abi, kalau kita mesti kami nasi. Ada, ada. Apa kata?
0: Kenapa bikin sih sini nih si John? 2:51. Hei, bulan aman kita kena kuin.
3: Kenapa bu Aushen bulan Antonio David Masaba yatende pan kuarteran oito.
0: Kunjani katembe vusiku lebyi?
3: Ampunzu lo katembe shimpulampulana nje
0: swantsakada.
3: Swantsakada kumbe nga byala nyana switwana.
0: Na kunene. Ikombela mavonela yenu.
3: Mavonela yona ya nkoka mpela na ingela leyo. No tintumuka na mina ni landza rato vatsongwana va titekisala. Loko ni pfuxo hi makungu walawo. Mashilo kuni tlhasa ni kuma tatana wa ku sungula nga hobbyi lwa nandla na mhakeni na kuma a ni nhloko ya mhaka swa ku lebyi leyi eyi tona ti ya timitanga leti nga ka tona leti ixi nombu swi hetile hinkwaswo maswa swa fanela swa ku loko a hetile a nawu ni ti fambelile mina eyi a ti ponela nambu pone ilani ko ku Ata tukonele, a teka mezi mbu ya no anuna, ilu anta kaya anda, a teka na kaya anda. Yene katilu anuna, angana mupiki. Ata suka nje kakwa, kisa abu ya tatikuba lava ukatini. Hey, lukoba mini, tingani binda. Antibu kwa aki enlu anuna, loko loko, ubu ya tatanda, anga tingiliza kuyi. Anuna soko kwa amuki. Kwa kama mundu wansata nga amsata kwa aki asia vandu. Kanela na mimi mbakala. Kana mamu.

yena mlulame sihle lo mkombisi ehlikani kuphinda namuntla ta vulavula inqambi leyi kunene hi hlawuleka ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka inqambi leni hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe munhu ku va embelela vuchayele byi sukela ku hika kona e xivutisi nga na xona nakona inhlamulo leyi taka na yona ka nhlikano namuntlha ku va hi ku tivisa switsongo swa lenaka na Guilherme Silva hambileswi hi nga ta kalaka hi nga xaxameteli hinkwato hikwalaho ka ku va a nkarhi wa kona wu nga wutsongo swinene kambe hi ta ku chumutela titsongo ti lenaka ni muyimbeleli lweyi. Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela. Guilherme Silva i mun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14 ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelerisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva aza a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi. Loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya Ndhuma Filomena, vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke.

Hi lembe ra 1970 isati a sungula ku va ave muyimbeleli wa nduma swinene loyi a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka makulubi a ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1979 a endzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi, laha a yeke na kona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi. Hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene, vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawu lawa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal, laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya marebenta mixi hi ku landza, kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga, laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta ya mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaho ka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene, kambe tiva leswaku hi wa mune hi ta ku tisela yin'wani nqambi leyi yi nga ta va ka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntimani a ve mulamisi tlhelo mukombisi, kasi Thomas Buruma a ve

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwene, simbebele, kutana hativisa, 6 horas. Mentejo, e este tzonga na koneko, vamilumba emissor provincial de Maputo, wa Rádio Moçambique. Mentejo, leiminga konemfkene, na rime rachaka rine, 102.3, ka frequência moderada, 1008, leka, onda média. Nkama hilo neno, kwa he, tlali enjo. Aya kamba va ingiseti lava helongolokaka na vone hi ndlela ya 82-30-4-80 na 84-30-4-80. Muingiseti amfukeni hoyohoyo byi xile hi na mani ku sukela kwini?
2: Anana Antonio kwartana wa mahlampana.
1: Minjhani Antonio?
2: Hi kona leswiwa na mahlampana ku hlulele ku va ximoyamoyana ku tlanga ku ngumela
1: i byela ntona santa yinene mi navela mani
2: santa yinene ni wa ku sungula ni navele na wena ya
1: kani mambu swinene
2: ni navelela nkosikazi yanga xibeta malati ni ndyangu wanga na vuvurabya ya mina ni mutsoni xaku na slovaka na vutirhezi na yena ni navela kumbi na yena na yona na kere a ni mujivali na yena kambe ta swa ku vuvurupi ni mi navela sempi yinene ni hinkwavo lava ni ngetisekaka nkama sweswi
1: ni va navela sempi
2: yinene
1: babai
2: a ni mama
1: 82-34-80 na 84-34-80 hoyohoyo byi xile hi na mani ku sukela kwini? Allo? Allo? Hoyohoyo muyingiseti amfukeni hi na mani ku sukela kwini?
3: Na swi tshama vuxeni.
1: Byi xile minjhani?
3: Kona bava vosi xi hlayisile lomu ka ndzhavela halo khwata.
1: I mhaka ya lisima leyo
3: ngo wena na swilumu munzo njhani
1: hi tlule munhu kambe hinkwavo va hi tlulaka
3: swikwembu swona
1: ahee
3: na ku sungula ni navelela wena kola no sa
1: etinkwa
3: wena
1: ni kona
3: kotorikeli muhambe ni njhani na ku mama na izaron tatisela tihlaveka

0: Kasi sotou le nen in avè la vay grez a ministeri de, le ministeri de rendi kouske Mozambik, nou a fondi si in kwa avu. Nou mte primè domin, wak choti moun a fambè na zinta wot. Nou ba matè le vate kwa ran pouche dat or, nan vate ega gaja. Kwa oyo. Mambo kupushe liwa sakara wenzi lewa mase tira kwa
1: kensile sana
0: bye
1: 8-2-34-80 kuna mwingi sete hoyo vzishile inamani kusikela kwenu
2: embo
1: iman vzishile inamani
2: Ankosiyana Zavala.
1: Ile Zavala.
2: Ebu.
1: Minjani kia konsiyami?
2: Ah, kapekata, iwoni ya kukarata.
1: Mpela.
2: Angamu upuki ile.
1: Ae.
2: Adzona leni naka yona ichamise kile nalona. Soto ole hengale laka mchato, ibrati nyama.
1: Ami helanga ni matinyo?
2: Eh, makera malavisa.
1: Ya.
2: Ahonti mwina konsere maputo.
1: In a hand song.
2: You can feel it, Bongile, Loko Kumukoya Kumamu Drawan announced Samuel and Wow.
1: It gets a lot of yam.
2: Ego.
1: Bye bye. In a zesh, na 14 minutos, a tickling got jam Sambiki. Bom dia.
3: Okay.
1: You know, man.
3: Nchi mi ama kama matela kiri dakwa.
1: Unja nchi dakwa.
3: Eh nikona mi.
1: Mhm.
3: Ya ni ulawula na mi matola kiri na ntro ni kama ni kol matola kiri.
1: Yo.
3: Nchi no kumuka.
1: He.
3: No kumuka nula kumuka kaka.
1: Uya wiz.
3: Yani ya wiz a diwaza ni diwanya kela.
1: I shall see my mom who was here, a Zimbonga Panya.
3: Who soon will need a so soon will need a Panya?
1: A Santa in Nenemakam.
3: A Santa in Nene are Ilimatola Sea.
1: Mhm.
3: Near Rashava, Nomatola Sea, Farm, Wilson, Mario Beef, Uncle Scars, Madame Antonio Mshang, was the year when Minacola I am in Farm, Michel de Quarterao, Paul. Now, okay, and then I wish the water around of something in any way, one of the colors. Now, when I call out something in any colour, Salapola, or food.
1: Yes, seal, bye bye. It come a judgment in Antano, a second symbia says yours. Oh, you're the shield.
4: Oh, shit.
1: He bull on a man, Skeleton.
4: Ah, ubranja lela kumata lela kumash kuso akamathi mapepe.
1: Jo uzouya matha emaka mona endwe.
4: Dokuba kutshela umathile testa maisa kuine ka bavaya la.
1: Yo.
4: Ukuza etidumi zabona kulanga kwe usu. Seyo mtoka mnyikwa ku hita na ku hamuna wa ku hita mva ku duma mina nte.
1: Wae bona maka.
4: Kamba ambile so wama kimba beti sile njengu ni kurulile. Ni asoto le nene ni nabele la. Namu yetu wa kili yangu nga ina matita toni mawuse ni vana. Luko higito la Luigi Makwakwa. Nirungula wa imbele le mkwa wa igreja Luigi Zona Koseka di Mzambiki. Luko nosi ya weko la. Nima kwa nga terangi chumi. Sen kaya vali msengwa umanga langi. Loko yana kokwana wa mina Jose Elien na Monica Novena na mina Judita ni ba nwana ba tirwa wona ze ayo tirisa na kuna bona ka ka mawoni wa nola se tenen loko ni kwa ba ire ga duto ko na tsela ba tsambi ele ni ba nola la se tele nen loko ai fambe le data na na se ni asa se ke tonto le nen ka hi kwe ka po ara du ka ka mawu ka ni ma
1: bye afamba hiya hiya mukele hikuva hina 8233480 na 8433480 hoyo hoyo byi xile
5: a xi papa xitu
1: e bula na mani
5: una alegria matende
1: e woye tlhela Suzette
5: a no tlhela loko a nga luwa ni nga ni pfuxa a ni ta xula ni tirheke
1: dixkuluka
5: Papa si dimo ko sungula ni teka ma sposa xa ku hala ko xa tso.
1: Yebo.
5: Ni teka papa di teka ma sungula ka ma sungula no kai fambi. Ni teka papa ra se mukopa ni teka mana Virginia. Ni teka mana Fire ni teka papa imula ni teka mana Bida ka pusula. Ni teka vuvulina na vuvulina. Ni kombela ho hlaya michomo papa si tso.
1: Na yala.
5: Ni kombela mwana.
1: Ni
5: 30 segundos. Mhm, makaide ya kamana Virginia, awa Albertad. Já lwe a swinavela ka swona nanga famba poden driver in contact ku mana bit. Ke zone ni eh, pamana wanga na mhlamba ama lembi dia sije, na yini munavela se ku dzinene. Ciao ciao sala kola.
1: Bye. Vale lwa jura ka ku vaya hala haya ka nhasika, swi jura ku va bulana mama na bida. Oyo oyo.
6: Awe jeni ba sibi.
1: Wo tlela mtshana wanga makamona.
6: Ah.

0: swona
1: hi tata pangalatana ku mi vhela tshama kolo ku mi ndzi kudya hala mi ta mi ndzi xiphamanile ntizweni ya teni ku ni va ku tshama na yini njhana mi ni kona switsongonyana swi fana leswi ni egiraja mi nge tiya kuti se ri hi pfunana mitirho loko ni suka dazana ya xiboweni akhompi ni navelela mamana n'wa munyingi karutina tanga ra dama na nina wa xipapayi marindi na mamana xilumbana na gweilena gabriele maxava na mamana ebisa izeroza ka fishi na papayi marengule na manu alberto langa ni hinkwavo vangani va rado na wena kwalano marimi wanga a ni ta ku ni ku khalela na yena maja ha ku ni wuswongo makweni wa wena chao
0: babayi vatidlina sej na 20 minutos até quando encontramos Sambeque 823480 na 843480 lá com o fone com a mente riejo. Oyo oyo zishile hina mani kusikela kwini
2: ukhuluma lezi mpeti driver in masto
0: minjani mulo
2: swa famba makwezi
0: hayi na hina hi tile munhu kambe hinkwavo va hi tulaka
2: swa tsakisa swa tsakisa swa tsakisa ni ta nghena mhakeni makwezi mina ni rungula mana fire hale ni zimpeti
0: ya
2: ni tshungula matindeni mana le kriya ni tshungula na timba xa durha na tima joko nhlana na luwa ku a hi nta matshuma phezulu le atc mangu kamanyisa na mdzungula makwezi ni hinkwavo lava tswaliwa ku bara ndzongweni ka tembe va ta lungu hi salvador xilawule ka tembe ni tlula nambu ka tembe yena ni mahlweni ku mi hita u na tati virgina swona
0: namuntlha ni na julia umalati
2: a una ba malati mudzunguli mudzunguli yana ni mahlweni ku mi hita mela mchimitizombe babaye
0: yebo 82 3480 na 84 3480 ya lega setaraja oyo oyo
3: zixile bava xitu
0: zixile hi xisela mana
3: xitolo hi mulandzi wa matalasi tatana orasi tinosi mukoko a bava xitu mulandzi ngwana ta mukopukuroleni a vhiki vonile a kope a mikuleyi kukulisile masi

0: Bye. 6 horas na 23 minutos e meio, a tikweni kwa ja Moçambique, a famba hini. Na kone haya mkela lava vai, fone laka kufana nilwanga fukene, zishile ina mane.
1: Aushe ni Nelson Carlos Nyaka Shalini Shaka Nyaka.
0: Mija ni Kenyaka.
1: Ai, kone papa, kone papa, ya matimba ya ikunile, ziki nkwa, zimo ya ntoye kambi itakuini ke shashkwemi.
0: Hakuluka hitungrele, jubu kone dwenu, bza hitchavisa sinene.
1: Kunene, kunene. Akonto inene, ndi nyikela kwa kwa yunga Carlos Vamili Nyaka, hata dungula hekwavo makwavo, Teleti Shankomu, akama makwesu Olinda, Carlos Nyaka, ndukuma papaisa, Badolbinu Muhambu Maputo, kama chungulu, Diki Mingani, vovo angalweyo, Lakanyaka, Pedro, singata dungula hekwavo, hanyivakanyaka, hekwavo ingisitiva, Radu Musambiki, va dungulu, ndukusonto inene, primer domingo, wa mathomo le makate ba hefambeni ha dumisa xikwembu ta nyika matimba mantshwa ku vhiki le dzisungula ku hikusa hikwa swi leswi xiyenca ku a hi ku tlhaleha kwesu kambe ke hi matimba ya xikwembu kulunkumba
0: babayi
1: sala kolano
0: va ti dzilile sex na 24 minutos e meio oyo oyo
2: awuxini
0: dzixile hi xisalamani
2: a ncina na mukatema
0: inkava nga heti
2: yezi ayo goko lani xiramixako
0: taku yini wo nkamanyana wa kona ke
2: o taku yini hi rindati a wu tota wusiku
0: yo
2: nghena mageni ni rungula wona e wo kalanyana
0: no yenca havumu
2: ni fabio silvan makwako no mnyingi mateo dans mangu hinkwawo lava va ningisaka nkama wotu aku kangamakangama eke sumile khalenyana vutsongonyana ku teketela kweni ni makondzile ku liwa nga ni kwatisa
0: isonekisileyebu
2: swinene rungulaka na ni makondzile
0: pronto swi tshamisekile sontoinene
2: yeyelwa ni xiendzaka hi tihlo lwi a nga lava ku ni tshika usiku nhlikani wa vona a nga bobe ya manyela kuna nwa nyiso xo xikwembu so
0: a xi mahlweni xi ku tovokisa
2: okay kanima mutirao
0: babai hi na 6 horas na 26 minutos a tikweni kwa dya Moçambique makungu hikuva hi yetlasa le ka 7 horas byi xile
3: mana swidomu
0: yebo
3: hi yena papa yoras mupapa klapa vuya la a tisokile padrini wa yena yena karibobi
0: akwati
3: na bobi ani ma
0: a hi nga twanene vayingiseti hi fanele ku va hi kumana la a lweyi a ta ka tlhela a fona a ku o phinda ku fona namuntlha yo kumana leswo hi fanele ku va hi twana loko no tlhela ni yamukela muyingiseti a ku no phinda ku fona a sonto yi taka ni nga ti mu yamukela a hi fanele ku va hi nyika chance van'wana vayingiseti ku ka va fona hikuva hi va nyingi hi xanisekaka ku va hi kota ku va hi ningena a hi twanane na zo oyo oyo
4: awuxeni papa isidomu
0: byi xile primera dam
4: nofaaadoktor papa
0: wo tlhela wu fona
4: ye mina no sungula pa swi tiva leti
0: a na a ja wu ku pfunira
4: a leswa ku pfindapfinda leswi a ni swi rhandzile
0: a ni ja wu ku pfunira sweswi
4: hi ka kunene phela ku ni tshama bya jileka papa wa vo hikusa hi va nyingi a ndlela leyi lehile papa wo
0: ya ni madala jacobe ni papa yanga ni narela sindile ni no majina ye ne pa namkumba konani ni ya ngeli si anga lesho avitu ni tsutumi ni maj ata wai wana ni wani ngela po ni vali kiti ko ni wana narela sindile ni men
4: ninge dimengu la munene dimer dimengu la ai kateke ni wa wanta ai sai kuna ku kuma papa wanta ma ku kulis na we bye bye
0: ai li kalega primera da man kamalo hinga na 8 horas na bye bye 8 horas ante zoine 6 horas na 28 minutos lesi sona ngantis zishile na man kuskala kwena allo
4: allo
0: Koto alangu ku
4: he he he he he he he he he he he he he he he
0: he
4: he he
0: he he he he he he he he he
4: he he he Ikona. Nichangelile.
0: Sontene kuskela drivene. Ninkuku mina velama.
4: Ni namelela wena kwa nonga yengisela nkuku kusungula. Manje unga uta kuzintamo kwa soso kunda yini vangata vuyiva.
0: Depois anja uta soso kumase sikuvanga tatateka mope. Ava u vonanga.
4: Na da soso sengula ku grade yara.
0: Uyitela na wena ndwi.
4: Nada, não gradeara. Me passando coube. Eu sou um pedro. No Gunavela Santo Inene, Vidola e na Padrinha Alberto, Ser Madrinha Rosa Sana Vovô Julia Mate, Avangani Varado. Vanavela Santo Inene, Vidola e na Padrinha Adulfo Bulli, na Madrinha Maria Bulli, MJ, Embaixador Machanga, na Dulce Burla Ragu, Mana Virginia, na Enancosiame, Mafueca, Mana Alegria, Catuculo nome na Vovô Ming, Mamãe Chiluvale na Enanumela Santo Inene. Vangana hinkwavo hinkwavo hinkwavo hinkwavo hinkwavo na varhandza a ni nge xikhofi xikoxa xa hina Gabriel ni ndyangu wa yena ni rungula ni wo nkukulu wa mina
0: bye
4: manje ni kombela ku ku rhuma kolana
0: na datambe swabiha ku va ni tizuma
4: a ni ta ni ta sopo lu rhumu hi mina a ni ta ni kombela ku ve ni wu ni rungulela a na morado wa nga kohalana
0: pronto bye bye
4: Tchau.
0: O Adzili na 6, na 31 minutos, a Tico Nico de Moçambique. Ah, congelo moí, a Cacona Gutane, Sungla com a Retromertela. Oi, oi.
5: Ao cheiro da Tena Faustina, das dois dumo.
0: Pijane.
5: Nico, na minha antiga.
0: Ai, na Inês, é isso aqui.
5: Na, não tá aqui em Goku, oi, niga as TVs, na Vangueter.
0: Ia.
5: Cambe com o Ningueter, um ano lá na Fona com. Ini changano ala kama mama na Virginia ala Albertad.
0: Okay.
5: Nekula kuvai ta phone phone la mama na Bida. Maso anumira mama na Bida nga isiya. Sei nda venga inga mutiyo ensakuyi. Loko muyi kuma ivekela ni para masuma ta ko ita kuva ku phone la kan mama papa yaso.
0: Eh nyimela ye mama na Bida kuva phone ta hlaya leswaku va mukumisa ku yini.
5: Hayi tsameni hikwiri. Bye bye.
0: Yebo. Langa ale ajula kuva. Unga hleki malati o ti zamba langa a jula kuva aya ka mama na Virginia ya mama na Bida wa zambiwa kuva u fona la hoyo hoyo
6: mama papai
0: zishile na mbane
6: zishile ntshala wena na mama na Lele Mponza ma shangile
0: ukona kunyata
6: nikona nikona kunyato wanga no ku vilela wena ku karate
0: eh no ya njavu
6: Nga hayi enti leso tempo fula. Eh. Yo ngakalenta mo sina zwone ka kunyadi no kunyadi.
0: Singalutla.
6: Nene.
0: Idzele idzele wonsati santo inene mina la man.
6: A santo inene mina vele la wena kolana ni kamoya kuza kusungula ni batizi leso hinzile zimava yenyo sitaka kola.
0: Yebo.
6: Ei, akukulona mina sini fiki tinjani. Novo caso, a não concordar forma de dizer, vai saber.
0: O tiza kuva a washi ingela la makungu kuya la Virginia, Virginia ninkuku angana nkuku.
6: Ah, tá, e tá kuma kwa la nkozana.
0: ankuku hi fanele ku hi cinca leswa
6: dele ka hlasa ku unga leswi hiviwa hoti ni yini hoti ti ta vuyela
0: a pronto swi tshamisekile
6: ni navelela mana bida ka posila ana alegria na yena swi nga da wanga zwana mana na nyanombe na yini ni navelela sonto yene ni tshelini ka vovo a swi yaki ni navelela a va yingisi ku hinkwavo na vazandza primera dama wa ku sungula ku vizandza leswi a landzelana na swi ya dawa wa n'wisamu hinkwayavo hinkwavo na vazandza hingile hinkwayo u n'wi nekelani va tizivizo sendo leyine ni tiza laya hombe ikela munyisi tankama wini na wini
0: yeboma
6: ya
0: a hina mimpondza halaha ya mahlazini nkama inje a kona lweyi wa mpondza wa le marakweni Hoyo.
7: Hoyo.
0: Ei, dzishile hina mani.
7: Hotel Tonga Jonas borla ku shongola ku pfumala mati ni.
0: Mile Jonas.
7: Yon tsoko la Jonas.
0: Isale si, masonto inene mi na vella mani.
7: Masonto inene na vella wena ndo eku ngena na napo ku tshaya ni hlokutla.
0: Yeah.
7: Ama ni ni madalwe ni zikani majoko hlanga ndi hey. Ndawu leyi mani ya karata
0: a swi wona vanga
7: swa nyenyeta jalikuxi wa vumhaka u fambela
0: santa yinene mi yinavelela mani
7: epasuntu yinene wa ku sungula hi wena
0: ya
7: ni mfana lweyi langa sa a na xilatanyani
0: ya
7: leti loluwani se ni va yingise hinkwavo da va khongela ku adozo apostolo na munhu loko a hi family premier building ni mfalo emkhavela ta byela va swihlovo hinkwavo hala saka pa hi mthetho nda ikulu swinene na wena tirha kahle kulani sala kahle
0: bye sej na 35 minutos e meio vale a ngala wene ku ngena va ku pfumela ngala wene Oyo, bom dia.
8: Bom dia, auxê.
0: Zixile, ixi selaman.
8: Una carcha mala auloloa.
0: Auloloa, ne hibzele atana, santo inene nguina vela mani.
8: Leo nga renge wena, nga venga dira nga nchumu ni ikipa ya.
0: Akuluka yiku nyosha.
8: Ne wena ku turmera dama nga mnyingi, Carolina lang. Ne ku domingo shikonela, sabato muhandi. Ni ku vanyi va beleliwani ka hinkwavo ni vanyi va juba ni vanyi va mavoko ka hinkwavo hi nkarhi lowu va rungwiliwa ni nga ni famba ni ku va va ka cambala ka hinkwavo hinkwavo lava ni yingelaka va rungwiliwa mamana lina mali lina masolo lina cambala hinkwavo va hlangana a va hlangana hi sonto leyinene a hi pfukeni hi fambeni ya premier domin kalimambo tirha hombe xikwembu a xi hi hlayisa
0: bye bye
8: chao
0: Seis, na 36 minutos e meio. E caíle que ele só que ia ler que às 7 horas que vai ia com uma time e a 5. Lá o Malu Lamsu é que a Jajana, bom dia!
9: Bom dia, Sidon.
0: E na mane?
9: Peste.
0: Em Paruca?
9: Olá, Sidon.
0: Minha não é?
9: Ai, quase.
0: Ai,
9: o que é isso aí?
0: Não, não é isso aí, Sidon, em Paruca. Hidzele santo inene nwina vella mani.
9: Tungula hi wena ni tshipa ya wena.
0: Ha kuluka hi kunyosha.
9: Na tshiga damu.
0: Ha.
9: Ande pfimela dama ya tshiga damu.
0: Simuhelelile.
9: Simuhelelile manje va hambi tikana so ku tshimela dama. Ya tshiga damu.
0: A va swi tivi.
9: Eh.
0: Ina kamparo.
9: Eh.
0: Swi dzingane.
9: As cena dingana ndumula mmane dzina bathi mazire etineta brown land na Thomas Blang Valenti Lang na majoko tyana ni hoti ya tihoti ya kala masiku la masiku a singa ndako wa kumana manje leswi nada leswi a rurile maxateni a yi nga nga mi vona
0: echona simango a chonile sivaliwanga loko mi swi kota mi bela ni xitafulana
9: Anda murumela a sekwentini.
0: Pronto.
9: Ya, sala kwalani.
0: Bye bye.
9: Wa kusalisa nkuku.
0: Yebo. Simango alo ungazul jala val nesa kunjionir. Ah esval. Asuna tingana ke. Oyo oyo.
10: Ali shen vohat.
0: Imani lo.
10: Ali pas.
0: Zishile.
10: Ala kono mana mana filizar damara kwe.
0: Filizar damara kwe.
11: Upuyeli lewan.
0: Ya ekombela kuva ku hambuka ka radio kuni tatana umwe loye a baka pongwa swinene.
10: Ni sokile ka yena.
0: Sokile ka yena zo.
10: Dane ne kona vela santa ya hende nyamuntlha wana ni kuma kona gawana kolani. Ni teka mama na dida ka pusulani. Ni teka alegria matendeni. Ni teka nono mine liya izandamela. Ni teka mama na mina filorinda gwambi. Ni rungula hinkwa vayingiseti va radio ni ku ni nga hlawulele hi mun'we vun'we va nga kona kheta na virungula ni ku santo ya hombe.
0: Yebo.
10: Sala kolani.
0: Watch it later, says na 39 minutos a tikweni hinkwato ra Mozambique. Big Zanda ale ka forma sawu loko hi nge leswi hi ti hantle hi swi twa leswaku now. Zandamela swi dya ku va u tikhoma loko mamana a vulavula na yena. O makwakwasi. Oyo oyo, bon dia.
12: Xidumu, a wu xeni papa ya xidumu.
0: I mele nenso.
12: Uyon song fala ka xi mutsukalanga uyon song ka maxakeni.
0: I swa lizima.
12: Oh.
0: Entsukalanga.
12: Oyini xidumu. Oyini xidumu.
0: Ah, hi tlule munhu kamba hinkwavo va hi tlulaka.
12: Pongo, mutari na lugwevani ka maxakeni.
0: Ahe.
12: Padrinyo ka xi mutsukalanga.
0: Sonto yinene n'wi navelela mani.
12: Sonto yinene ni navela yena kusuka padrito wa ka xi mutsukalanga. Laura Mutsukalanga. Dona Ana José Mulak, Helena Gabriel Machava, Bumba Mninga Boani, Mata Shilovani, Pascoal Maziva, Aida Kumayo, Teresa Costa Langa, Bubolina Mponzo, Bubolina Matolo, Inishimangu, Carolina Langa, Emelia Florenciano Zandamela, Fernando Vila, Paulo Marrango, Eka Zada, Jonas Chongo, Alzira Matolo, Amatinde, Andre Chuma, na wena kolani.
0: Isona sidinganile, bye bye.
12: Esdum.
0: Yebo.
12: Sala kolani.
0: Era sesiyara sna 40 minutos ati kuri kwa Mozambique. Ya hibulani vayingiseti kuva kuni lwanga mpfukene hi lonkama bzi xile bondi.
13: Xile ku xela wona.
0: Uwe kwata ndwe.
13: Ako kwatanga papa ye.
0: Utano uya ncha hayini kuva u hi bongela.
13: Ah, i voice dza bonga.
0: Ah. Ni mane.
13: Kana na roi xi dzana ka manyisa.
0: U kona roi.
13: U kona papa xi tsiki.
0: Ha kuluka hi vukone byenu.
13: Xa kerseka.
0: E roi.
13: Papa.
0: A sonto inene n'wi navela mani.
13: Ni na vela la wena ko kola no nga kola ra din vanga wa wena u pawa. Na papa i power mbalango swona mudzongola swa ku manga kwa xi saka xekelela.
0: Yebo.
13: Mam.
0: Heroi.
13: Eta pa.
0: Swi dzingani.
13: Ha swi dzingani ri swi hilili.
0: Bye.
13: Bye bye.
0: Hai le kasi bulana rui rui ha he oyo oyo
14: au shi
0: imani ni
14: ha si dubo pushira da Lorenzo Chava ka barbuni
0: esto
14: ba
0: uko
14: di ko da ngo wena tu
0: ah etlo mono kamba enkwa va etlaka
14: wa dzelivano
0: sonto inene ngwi na vela ma
14: a tutu nene ni nikela bana ba mina hinkwavo ni vatukulu wa mina hinkwavo lava nga dijana ka sifo ta Gabriel mfundisi manjoko nhlana ni kosikazi yakwe Helena nhlana Sajuau, Matolo Kamavoko, Nafera Omari, Azipetu, Imprumiru Dama, Tawena Kolano, Nwangani Wamina, Izea Real Makwakwa, Roberto Munjovu, Ntombi Amina, Vitora Fchoye, hinkwavo lava ni twaka hi nga palela hi nga hlwelisa vambeni ku ve va nghena.
0: Bye bye.
14: Bye, fala kwala.
0: I sona swi dzinganile hina sesi na 44 minutos.

0: Alisa Mkapane.
1: Mama na Alisa Mkapane.
0: Eh.
1: Aloko umuka Mkapane ukharuta hekwini.
0: Olo lo Mkapane la squadro sha Mkapane la ujika ukhatami dilamethe uyangena kakami.
1: Ah, esona. Une nkuku kaya.
0: Papa?
1: Wafuya.
0: Eh.
1: Pronto loko esukala na malati tata tata kupushe.
0: Ah buya nta khensa hoyo hoyo.
1: Santa idene ku inevela mani.
0: Awe santa inene chapu sunguna ni inavelela wani kola.
1: Kani mbambu sidene.
0: Ni munu muza na wa mina kola.
1: Ya.
0: Ni vana wa mina ni vatukulu wa mina hinko hawa.
1: Ahe.
0: Ni varadu. Vangali wa mina varadu hinko hawa.
1: Ya. Pronto, su chamse kile,
0: bye-bye.
1: Eh, aku tlase ya ka lwemu yingisetilwe a. Ya, loko hinkwenu mo fana na yena juro ninga kuluka hi kunyosha. Anga je ku va soli wa ngene va yingiseti va mina hinkwavo. Ya, awu vonike. Bom dia.
2: Bom dia.
1: Eh, minjani n'wena?
2: Ah, bom.
1: Kambe mitemi mane.
2: Elias Andres Andabela Marraqueni Akelweni ka Complex Roja.
1: Enaka Zandabela, Santo inene ngwi navela ma.
2: A Santo inene awaku sungula lweni munavelela ka hi wene kolano ni teke ni kulonga na yena kuti na wona soko hey amesha mesha ti simbi streke dipo ma telefoni ja matu ala bank.
1: Yebo.
2: Ya, se a Santo le ni navelela kola khelweni yene mama na Felizarva ni dzungula yene mama na Abida ka pusulana inga makwezu lweyo ni dzungula yene Elena Gabriel Mashava majoko nhlana ni dzungula le ka Stegwani Carlos Mungani Lopes Mungani ni dzungula Sabadu Muhambe ne hinkwavo lava ni yingelaka vahanyi va Marakweni a ni siyi munhu ni lava va dzimaka maxitamba halave ka sosiso bya le ka dilo ni ncinci a ni va siyi na va dzungula hinkwavo a hi dzimeni
1: babayi
2: babayi sala kola
1: wa chidulina sei na 47 minutos tikweni hinkwabyo bya Mozambique ha kongelo mbuyaka kona kutani hi ku vona hi matihlo ya nyana
3: Oh, shit.
1: Zishile shi salamane.
3: Lana shi silo hi jale Philip January Muloshi.
1: Eh. Ha Philip.
3: Hi mina lwi.
1: Uko.
3: Ni kona.
1: Na hene hla isekile.
3: U hlayisike na wena.
1: Xikwembu.
3: Kana mamu swa kheseka juri ka patri.
1: Ina ka Philip.
3: Ina tatana.
1: Sonto ina na nwina vella.
3: A sonti inene ni teka ni nyikela lana sitila lana mrombeni lana tolo kona laka batswali ba mina. Ni koka yuya la dza sija uko nwanini. Ni koka yuya la ka mahelane la. Ni tsani koka ingena la joni ka mapweru la. Ni nyikela a sonti le ka mapweru la greja siyangu lana na muhla la tila kuya ku sinene. So sune khuluma ku ninyikela va kolega va Mercado lana swa ku a hi tireni khwati sibula fela kwa mundzuku no gwela makileni swa ku namuhla a programa linga kona yinge si tireni khwati kuni munhu a ta kuma unkile ya mpunga ni singo matandza hi leswi va fanele ku ta teka munhu ni munhu hi dosi hi kuma nyana ku va hi tlanyana xikombu xi ta hi katikisa ka dilungu ya namuhla laka xitolo xa matlabele khari vangu
1: ingija hi sungula malati swi dya ku va u tikhoma loko u tirhana mina a leswa ku va u tlanga hi ku hleka na ni bula ni va yingiseti u ta muka hoyo hoyo
4: na buya
1: na u yaka kwihi
4: a wu xeni tatana swidumi na wu xeniteni ka mapawu vapa swidumi
1: xikwembu Esona izele imane lo yaka xa nsa mapawu.
4: Ya lizwa xinona nkila.
1: U kona Alice?
4: Ni kona mo Facebook.
1: Na ene hlayisekile.
4: Ah, la kungena ba ukhesheka. Akwetela kwarto.
1: Aloko unga jiku ba ushwela ku chefseni ka mapawu hi dzele sonto inene mwina vela.
4: Mina vela la sharawanga ni ngasungula ku muntu na munthu.
1: Yeah.
4: Wa kusungula lena ana machonisi. Ni hinkwa ba ingisete varadi, ni vangano varadi. Mhm. Niko na tinungisela na mintsaya ka mama na Virginia.
1: So na switamsekile bye bye.
4: Tatana Zoom.
1: Yebo.
4: Sala kolano.
1: Bye. Ikume timinete ti hambanisa ka nsimbi ya setoraji kuva kone loko yiningenile. Hita kuma matimo ya siku. Oyo oyo.
5: Au she ni tsana Zoom.
1: Eshi sala mana.
5: Ule boana ona bucketi la.
1: Uko na Jos.
5: Ni konde ta.
1: Nae ne hetsho.
5: Kana mamu.
1: Sonto ene.
5: Ah sonto ene ne kombisa kunwini ni kanwa munyingi. Nae ne nkosikazila urenda bucket. Na zakare nhlongo bye bye.
1: Bye bye. Ikhume jet minute ntsena. Kambe kahani kamala. Hoyo hoyo.
2: Awu shenda tala sido.
1: Ebola na mama.
2: U bula na albino novela bogola shukundi tikun dza sata ni ntumbulo.
1: Mhm. Inoka, sonto inene ngwi na vellama.
2: Bu a sonto inene ne la vela nkosikazi yanga izaura magaya. Ne pastoru anga Augusto Ntumande ne pastoru anga yene Tatana Alberto Andraya amara kwenye nukosikazi yake. Nijungula na Albino Pangini. Nijungula na yene Olga Ongwana Kakuti. Nijungula wakamulungu wa masewewanga. Nijungula na wene kula nchishwene ni wakule gawaku na yene Tatana Mufundisi Mandi. Ni van'wana lava va ni twaka nkama lowu wa minxu leswaku a hi yene leyi ya dzunisa Xikwembu.
1: Bye bye. 6:52 hi na yale ka nsimbi ya 7:00. Oyo oyo byi xile.
6: Hello.
1: Hi bula na mani. Hey vula vula na mane. Vuzongo byinene. 8-2-34-80-8-4-34-80 loko mu fona hey tinhlayuleto hi ta miyangula haleno mine ni tekniku wanga Julio Malati hikuva hi lulamile leswaku va hi amukela mani na mani lweyi a hi fonelaka ka le xiyenge xa ku navela sonto inene. Mane na mani lweyi hi muzandza byi xile.
7: Lijiloto
1: lexi salama
7: adume ku xifadela xin'wulele a mahanyana
1: minjhani n'we
7: o hi kona vutomu a ku ni ku tsakatela swipfulani yala
1: Xikwembu
7: maja a pfuka
1: a tlangela dzumbula lebyi
7: o khari mama
1: yinaka tana sonto inene n'wi navelela
7: Xilimela vela xiluva xa mina Joana Francisco Chavana Makwezu Madalena Fabio Xivule vatukulu vanga Piedad Manlati Rosita Manlati ni Rosita Manlati nuna wakwe Maxava na Maria Manlati Regina Manlati Rosalina Xivulele Fabito Xivulele Vasquinho Xivulele na vadala makhaza mungalo wanga ava helani ni makholwa hinkwawo ya igreja luji Zion Apostolica de Moçambique kalimama
1: bye bye
7: ciao.
1: Hi khensile swinene ya a famba Malati lomu hi yaka kona kutani ku sungula ku va ku voneka hikuva
8: mvona zwazana eni ya leswa kuna ena kola kusuhila leswa kwa loko matshamela mabeksekile munyesela atela kwa atata hijimusha leti humiliki isi kunja kufana leti kumalembe ya tolo mgalikale hita mnika chance ya leswa kusivatano akota kwa hikombisa leti atelula misiki na atelula misela wa ingiseti 84 80 na 84 30 84 80
9: Nopo dudu tira.
8: Nungi saman zhenge la imani lwe.
9: Parece que é a primeira vez.
8: Ya, o janeiro vai
9: fona. Ima ka ufona na udonra xilungu, mamu udonra xizonga nxinxanga na hinkwaso.
8: Ya, xixanisa matiku yanga hinkwaso.
9: Oe, tem que dizia hinkwaso.
8: Ué, vana maka.
9: Dixile, ma por isso aí.
8: Ah, é que ele muna kambra hinkwaso, é que lá.
9: Kande mili na ena muka masake nisho, xoxo ayandu.
8: Akulu uka etzungula lech.
9: Kan mambo.
8: Sonto ine, nemi ina vila manu kush.
9: Ah, nemi tzungula shtukulu anashanga enkwa, nima tzungula ana enkwa, uva vovo, vali kaya enkwa, uka simangu na vatzungula. Nima ngano enkwa, uva radi na kwenye kola.
8: Yebo.
9: Nuku bon domingo pra enkwa, uva ningiste tak.
8: Shifase shilungu mokwesh.
9: Kan mambo.
8: Ashilungulesha bon domingo, nda ukotela kubo.
9: Ah, kuna problema, santo inene pra enkwavo. Leva aquela que vanga muito bom domingo.
8: Pronto,
9: bye
8: bye.
9: Tchau.
8: Ei, nesse mango, nada, a passei na escola. Ah, comece o inglês a bom domingo. Yeah. Ah, impela, famba timeneti, ti já juntena, que vai ninguém na cansimbia 7 horas. Oi.
10: Ao chin, papai.
8: Emmanuel.
10: Emmanuel é a maçango.
8: Ugo.
10: Que lindo é ele, papai.
8: Não
10: me lembro. Ah, que bom, meu Deus. Eu tenho aquela época de honor a ambaca malende na mão.
8: Cadinho.
10: Ah, tem que precisar de Dio. Ali cima, primeiro.
8: Menina malati, ibekela nimbangu loko isuka la eta ikutshuma zwinene.
10: Ai, ibekela.
8: Pronto, santo inene nwina vella man.
10: Ai, santo inene akutshungula ni ina vena machitukulu wa machanga cha kunyembema. Ini zwana chi don chikole kutamini na vhwandi na vhobodo. Ah, mameliwa. Ichinyene mali yacho ya unifor. Nem povo na vaninha lá.
8: Isso é que se lembra de você da coisa que vai me normal é o de pó.
10: Tchau.
8: Ha? A vaca com a nova mas com a lava. Sala lá no meu ombro, vagas do. Vai no meu mal é o de pó. O Dan Antônio na Anga a escola é que vai. Ya. Kokwana anwe male ya kuvasha va uniform eson e pfala malata so kumbe ya mukela o gamwing set eson hi kensile swinene ka hinkwenu va ingiseti lava mi hi foneleke mi ti hlayela xa nchumu hi ndlela ya ku va mi navelela sonto yinene lava mi vazhantsaka na mbela va mi nga vazhantsikiki hikuva mi tirhisa michini yezu ya emisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki hi zhantsa kuva hi tlangela kuva mi hi twisisile a swi olovanga hikuva van'wana vo phindaphinda hi mina Faustinus Dom ndzungula hinkwavo na ya jika hi tlhelo a tlhela a fona hi mina Faustinus Dom ni dzivale kuva ni dzungula manya Hendwe aloko uku dzungula hinkwavo ya jaso sinjwa kuva nokuhlamshela uta switiva loko uza huku ni jungula hinkwavo aso ni luya upimisa ka leswaku mudzivalile a dzunguluwile for example so si ni dzungula hinkwavo vayingiseti va yimisori provincial de Maputo lava va hi foneleke ni hinkwavo lava va hlulekiki ku va va fona hikuva tinqunga ti bindza ni dzungula ni lava va kalaka va nga dzingisanga ku va va fona kambe na va longoloka ni mitizwi yeswi kutani loko no cinca jani ku ni dzungula na manyana a sonto yi taka mi nga ni tshikeni ni vulavula
11: Radio Moçambique, Maputo.
8: Atikweni vakuzvandzeka ina setoraj.
12: Matimu ya siku.
13: Namuntlha hi ta dzumuka ku hueleliwa ka ntshuxeko wa tiku dra Eswatini, khale ka Swazilandia. Nakone hi ta dzumuka ku gevengiwa ka Hendrik Verwoerd, muloki wa makungu ya ku simekiwa ka mafumela ya xihlawula nhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Leswo hi Serge Kantshati wa 1966. Hi siku dra Serge Kantshati wa 1968, tiku dra Eswatini, khale ka Swazilandia, byi huweleli nxuxeko amavokweni ya vukolonyi bya manghisa. Hosi Sobhuza a yamukeliwi swanga muxangeli wa tiko, kambe tanihi ku leleta ka minawu ya mfumo ya vukolonyi a fanela ku fuma ni tihuvu tibidri. Hi Dzivamusoko wa 1973, Hosi Sobhuza a tshikisi ku tirha huvu yikulu ya tiko na a hlaya leswaku xikaxi ka yone ku ni vanhu va nga ni makungu ya vuhohloti, a va a sungula ku zhangela swiyenge hinkwaswo swa vuhosi. Loko hi 1967 Inglaterra a tsemelisi ntirhisano na Union Sulafricana ku va a nyika tiko dra Swazilandia, namuntlha a nga Eswatini, vutifumi bya ndzeni ka tiko. Tiku dra Eswatini, khale ka Swazilandia, hi mhandzu wa ku patrana ka mintlawa ya ku hambanahambana ya tinxaka leti tlhanganeke hikwalaho ka tiyimpi ti vonekeke minkameni ya khale. Loko Sobhuza hosi ya va ka Ndlamini a tivi leswaku Mazulu mani makungu ya ku phaka tiko drakwe a hlengeleteli lava a va salile enkameni wa yimpi ya ka Chaka ni lava a va tsutsumile vusuchweni bya Mazulu a vumba masocha yakwe. Masocha lawo ya Sobhuza ama hlengeleti mugangeni wa N'walungu Mpela Dambu ka xifundzha xa Natal. Hosi Sobhuza a dlawe hi mabunu hi 1839, a siviwa vuhosini hi n'wana wakwe Mswazi loyi a nga fanela ku yisa mahlweni vutiyiseli ka vuphangi bya mabunu. Nthaku ka makume mazhazu ya malembe ya vuyisekeli byikulu, vana va tiko dra Swazilandia lomu namuntlha a nga Eswatini va tsimbi ku chula tiko dravu vito dra hosi. Akuva a kota ku lisana ni mabunu, hosi Mswazi a kombele nseketelo wa Inglaterra. Tiko dra Eswatini, khale ka Swazilandia, byi kumeka dzongeni mpela dambu ka Mosambiki, na xiyenge xikulu xa tiko leri xi zhandziyetiwi hi tiko dra Afrika-Dzonga. Swazilandia lomu namuntlha ku vitaniwaka Eswatini a ya vangisiwi hi miganga mizhazu lana lempela dambu ku nga ni tinhava tikulu swinene leti ti yaka ti pumbeka loko ku kongomiwa avuxeni. Le Eswatini ku byaliwa swinene mimova, minsinya ya mihandzu, mpunga, switrama ni fulawu. Ntsengo wukulu wa vana va tiko dra Swazilandia lomu namuntlha yi nga Eswatini va lumbalixaka dra Vaswazi, kambe ka ha kumeka Vazulu ni Vatsonga. Ku matimu ya siku ya namuntlha hi dzumuke ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko dra Swazilandia, hi siku bya vuntlhanu na kan'we ka ntshati wa 1968 ni ku fa ka mukunguhati wa mafumela xihlawulanhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Nongoloko lowu u tswaliwe ku va wu kombisiwa N ya Bila ka vuhlawuteli bya mazritu ni mfumawulu ha Elvis Makaya.
12: Metuile matimu ya siku. Nongoloko

Khalimam swinene assembly the day is one of my strong ke makwezo hi navela kuva hi tinsimu leti hi mi vusa leswaku mi nga fumiwi hi kunwa leswi potswisaka a hi tsimbisi kunwa hi ni a hi vadokodela kambe hi hlaya leswaku a hi tivoneleni a hi yanakanyeni amindyangu yezu minkama hinkwayo kaveni wanuna lweyi a fa a ni matlangela lawa ya ku va a nga buhi lana kaya la loko swo za siku wa wuntlhanu heyi swi fana nongoloko lowu wa wuntlhanu ni vusiku hikuva loko swo za siku wa wuntlhanu a loyi a tatana a fambile ma fambela source a ku buya swi ta tikomba kutani a loyi wan'wana vo loyi u kombela ku papa ni kombela loko ni pasa ni xavela bisikileta a lembiza ndondzo loko ndzi hela n'wana a pasa kutani papa ya ku ya n'wananga kunene swi fanela ku va ni u xavela bisikileta kambe hi masiku lawa a xa tsimba xikitawu xikitawu xa tlimbaka kunene kutani a ntsongwana ku nada papayi u nga ni xaveli bisikileta a ni kombela ku va ntsena loko u huma ntizweni u hamba u buya u tlanga na mini lani kaya kutani swi mu khome mbilu u tatana lweyi hi musumbuluku a huma hi ntizweni a tsutsuma kaya dza seto ra le kaya va tlanga ni ntsongwana lweyi wa vubizi swi ve tano loko ku tlhasa wa wuntlhanu a n'wana a tolovele leswaku kutani tatana hi madza seto ra kola kaya ku tlhasa wuntlhanu loko swi ku dza seto ra a n'wana o vona bisikileta hi ka maxapa laya papa a niketa we wena mandinyo hi lebyi bisikileta lebyi papa wa buya hi ta buya hi tlanga swona a sukanyana

Inongo lokwata vuyimbeleli wa Missouri Provincial de Maputo a Radio Msambiki. Kwa makwezu mingava minyingi tlangana ni swika zathu swa ku hambanahambana, angava mindyangwini, angava hikwalaho ka tiyimpi tikweni, angava hikwalaho ka madzolonga lawa hi ma hlalelaka makizekeni Yezu, lawa mingava minyingi ma twalaka lomu ka maradio ni mathelevhizawu, angava swin'wana leswi swi kamba ka timbilu lexinene ku va hi khisama hi khongota leswaku hinkwaswo leswi swi ta hela, leswaku swi ta khaluta leswaku ku fuma ku ta ve kona, ku saka ku fuma loku ku fikela mindyangwini ku va ku ya lomu hinkwako hi kumekaka kona ntshaku ku va ku fuma ka tiko. Loko swingetano tiko dzi na ku va dzi kuma ku zula hi hlaya ku zula ka hanga le ku fuma, kutani ku va ku zula ku hi fuma hi fanele ku va hi hanya ku zula mimbangu hinkwayo leyi mu hi kumekaka kona. Xileyo swa ku va hi kuma ku zula loko a hi khongoteni exihundleni xa mikhongelo a hosi ya yingela nakone ya hlamula.

0: Patima.
1: PM 01 anga deke wale kamanyisa akumikhume wa mavoto ntsena na imbelelaka na chava ku vula vula na yene.

0: kuphatima vunandzi bya vunanga phatima
1: lowu i nongoloko phatima maputo wa emisori provincial maputo wa radio mozambique lowu u nga wu yingisaka mpfhukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 8:10 ni hi ku phinda i 22:10 leswiwombirhi ku ku tsundzuxa leswaku nongoloko lowu u nga wu yingiseta nakona kusukela magodio 89.0 fm pontadori 90.0 fm TMT kaka 923 internet i www.rm.co.mz ep maputo
2: kunene ntimana ka nguva leyi hi ya mahlweni ku tirhisana ni maradios comunitarias u nga yingela nongonoko lowu wa radio comunitaria bya le magudi a 105.5 radio comunitaria bya kan'wamba 102.7 radio comunitaria bya le ponta doro 92.6 kama radio comunitaria lawa mazazu nongonoko lowu u ya mpfhukeni wa ntlhanu un'wana ni un'wana hi nkama wa 17:00 u va u phinda hi musumbuluku hi nkama wa kufana ka radio comunitaria bya le xinavani mi nga yingela 96.9 fm na u ya mpfhukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 19:00 u va u phinda hi wa uzazu hi nkama wa kufana
1: ku vhota swi na bya leswinene ka telefoni ra wena deketa asterisco 744 cardinal u nghena u hlawula opson 4 u ta kuma swa ku parada musical u va u hlawula swa ku kero votari ndzhaku u tsala kodiko ra vunanga u navelaka ku va u ri vhota ri sungulaka hi payami lanu ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu ndzhaku u tsala mali u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku bala peni ra wena a nga va ka impeza emola kumbe mcash ndzhaku u yamukela mensaje u tivisaka leswaku mali yi rhumeleke ya mavhoto mangaki vhoto rin'wana rin'wana i 5 metika xikuyela vhota swiphela ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowu vunanga
2: kunene u nga byivali godiku bya wena byi baliwa hi maletela makulu nakone u nga byi hambanisi hi xifaniso PM00 na swi tlhanganile vhota swiphela a ku va vunanga byi ku nyoxisaka byi nga humi ntshwantshwini lowu wa vunanga bya xifundzankulu maputo
0: phatima
1: nkarhi lowu yamukela swari tumuyambo ni 135 wa mavhoto a kombisa xifundza xa ka mathutu risimu rakwe ri le ni rhandze muyambo risimu leri ri ni kodi ku PM08 muvhoti swiphela

0: kuphatima vunandzi bya vunanga phatima
1: low inongoloko phatima maputo wa emisori provincial di maputo a radio msambiki low ya kamfukeni tisonto hinkwato hi nkarhi 8:10 u phinda hi 22:10 hi wavumbirhi hi le mpfukeni hi 102.3 FM ni yimili 8 ka on the medium ku ku tsundzuxa leswaku nongoloko lowu u nga wu yingisa nakona kusukela magodi 89.0 FM pontadori 90.0 FM TMT ka kanal 923 internet e www.rm.co.mz epe maputo
2: kunene ntimana ya mahlweni ku tirhisana ni radio comunitarias unga ingela nongonoko low radio comunitaria dzali magudi a 105.5 radio comunitaria dzali kanwamba 102.7 emusumbuluko inkamo wa 17 horas upinda iwo umuni inkamo wa 18 horas radio comunitaria komati 106.7 FM isonto inkamo wa 9 horas uwo upinda iwo Ninka Mokufana. Le Rádio Comunitária de Ponta Douro e 92.6. Cama Rádio Comunitária Lauma Jaju. O Yamfukeni e o Antano, em Camo 17 horas. O Opinde e Musumbuluku, em Camo Kufana. Rádio Comunitária de Alexinavani, 96.9 FM. Na Uyagamfukeni de Santo Inquato, em Camo 19 horas. O Pinda e o Aljaju, em Camo Wakufana.
1: Kuvota, sinna Jalexinene. Ka telefone ra wena u nga swi kota ku va u deketa a xitirixku 744 u nghena u hlawula option 4 u kuma parada musical u va u ya mahlweni ni ku va u lavetela care votar ndzhaku tsala kodi ku ra vunanga u navelaka ku va u ri hlawula ri sungulaka hi PM lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu ndzhaku u tsala mali u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku bala pini ra wena a nga va ra mpesa emola kumbe mcash u ta amukela mensaje u ku tivisaka leswaku mali yi rhumeleke ya mavoto mangaki vota swiphela a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowu wa vunanga
2: u nga dyivali kodi ku dyaku byi tswaliwa hi maletela makulu nakone na swihlanganile hi xifaniso PM00 na swihlanganile vota swiphela a ku va vunanga byi ku nyoxisaka byi nga humi ntshwantshwini lowu wa vunanga bya xifundzankulu maputo
0: phatima
1: Nenga se fika vugangweni bya nongoloko wa hina wa namuntlha hi navela ku va mixeti hi ku kombisa ankatsakanyo wa mihandzu ya mavoti ya vhiki leri. Ka ndhawu ya vugamu hi kuma PM05, PM06 na PM11 lava va kumekaka desma primeira posição a va kumanga voto na rin'we. Ka ndhawu ya vukhume hi kuma PM07 ni mavoto mambirhi. Ndau ya unhlanu mune kuna PM01 lwei akume khume wa mavoto ntsena ka ndau ya unhlanu naru kuna PM13 ni 21 mavoto ka ndau ya unhlanu mbiri ikuma PM03 ni 68 mavoto ka ndau ya unhlanu nakan'we kuna PM08 ni 135 wa mavoto ka ndau ya unhlanu kuna PM02 ni 242 mavoto ka ndhawu ya umune kuna PM11 ni 267 mavoto ka ndhawu ya unharhu kuna PM04 ni 307 mavoto ndhawu ya vumbirhi ku kumeka PM12 na 408 mavoto ka ndhawu yo rhanga ku kumeka PM09 ni 264 mavoto vota swiphela a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka ntshwantshwelo wa vunanga
0: phatima
1: jokina nga ku se fikile vugan'wini bya nongoloko wa hina phatima maputo wa vhiki leri
2: kunene i phatima maputo 2026 hi gamakola ntimana
1: loko lwa ntamu a hlayisa vhiki ri taka hi ta tlhele vekola
2: kunene
1: hambanini
0: ku phatima Unanzi bya vunanga Phatima

byixile mahungu ya mixo hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Holobyenkulu wa tiko Bevinda Levy a vula leswaku xitichi lexi Radio Mosambique hi xihantla swinene xi faneleke xi sungula eku haxa emitirho ya xona hi ku tirhisa entamu wa ximanguva lawa i nga digitalization. Bevinda Levy a kumbisi ku xiva lowu ku tolo nqivela hi nkarhi ya endzeleke a standi la Radio Mosambique afasim a mugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Hi nkarhini wa kona murhangeli wa ARM Mario Albino a hlamuxele leswaku ku ni mintirho yinyingi yi nga karhi i landziwa enkongomitini wa ku ku sungula eku tirhisiwa emahaxela hikwalaho ka michini ya digital. Ye holobyenkulu wa tiko Bevinda Levy a tsatsiya evafuyi ku va va fuye eswiharhi swa vona na swifuneriweke hi mintirho yi landzaka ta mfuyo etikweni swi nga ndlela ya ku vekisa ta matshamela manene ya ta majiyela tikweni la hina. Bevinda Levy a vonisisa leswaku ku fuya eswiharhi swa matshamela manene ku fana ni tihomu ta muxaka wa Brahman swi endla leswaku lomu tikweni ku le ni swiharhi swa ku nona. Yena a vule marito lawa a tolo afasin a ku fambeni ka ntirho wa ku pfula elelawu la tihomu i nga ntirho wa ku tihomu leti ti xaviwa hi lweyi a kombisaka emali ya ku tlakuka swinene ka lelawu leli ku kombisiwe entlhanu wa makume wa tihomu na timbirhi a ku va ti xavisiwa ka xiyenge lexi xa vuntlhanu wa makume na khume nan'we xa fasim 2026 xigamaka namuntlha. Ntsengo wa kusuhi ni 300,000 wa vatirhi va mfumo ka swiyenge swa ku hambanahambana kusukela n'hweti yi taka va ta pfuneka hi ku khwelisiwa ka swigava swa ntirho ndzhaka ntirho ka ku ntirho lowu u yimile hi lembe la 2022. Mangulawa ma tivisiwe hi wa vuntlhanu hundzeke a ku gameni ka nhlengeletano yikulu ya ndzawulo yi hanyelaka ta vatirhi ni swo byana swa mfumo yi endliweke exikanekisweni xa ka Makaneta exifundzeni xa Marakweni. Tani ku vula ka Biza Novela munyuka mahungu ka nhlengeletano leyi hi khambi lo sungula makungu lawa ma ta khumba ekusuhi ni 7,000 wa vatirhi lava nkarhini ku yimisiweke endlo lowu a va maphepha ya vona se a makarhi ma famba swi nga ndlela ya ku va kota eku khwelisiwa. Ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi tiva leswaku namuntlha ku gama emitlangu ya Festival National la Majogo de Sportivo Escolares Nyembani 2026 laha exifundzankulu Maputo xi kumeke emihandzu yinene ka ntalo wa mitlangu yi landziweke a ku fambeni ka vhiki la mitlangu leyi exifundzankulu lexiya. Ku vulavuriwa hi mitlangu ya football ka swiyenge swa vavanuna ni vavasati, basketball hi vavanuna ni vavasati, handball ni ya xadrexi lomu a tekeke eswihiwa swa oro, prata ni bronze. Loko a vulavula ka mitirho ya Radio Mozambique, murhangeri wa ta dyondzo exifundzankulu Maputo Carmen Yakanda a kumise ku tsaka swinene hikwalaho ka ku tinyiketela ka lavantshwa va xifundzankulu lexi ka mitlangu leyi na a vula leswaku leswo swi kombisa leswaku Maputo a ta tshuka a linhena ka festival leri. Mihandzu ya ku paluxiwa ka mihandzu yi ta paluxiwa emadlambu ya namuntlha ku exifundzankulu Nyembani. Lawa ma sukelaka etikweni ra Afrika-Dzonga ma vula leswaku sonto ya namuntlha ku pfaliwa a jornada lavuntlhanu la mpisanokulu wa bola lana ku nga ta endliwaka emitlangu yimbirhi yi nga ya Golden Owls na ayamukela Mamelodi Sundowns hi kusukela 15 a Stadio Kibizwe Ntelile edorobeni la Durban. Sweswi a mitlangu leyi ya yimbirhi yi hambana ni ntlhanu wa tipontu na timbirhi laha a ntlangu wa Sundowns u nga ka ndhawu ya vumbirhi ni khume la tipontu na tinharhu kasi Golden Owls a kumeka ka ndhawu ya vuntlhanu nharhu ni ntlhanu wa tipontu na yin'we. Kasi dza seto ra xina 30 minutes ntlawu wa Kaizer Chiefs lowu kumekaka ka ndhawu ya vumbirhi kumbe ya vumune ni ntlhanu wa tipontu na ntlhanu na wun'we u ta pima ntamu ni wa Swele wu kumekaka ka ndhawu ya vukhume na mune ni timpontu timbirhi ntsena. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

hi tlheli buya nswaku ka ku vaha kunene hi ve hi nge la vunanga lebyi lowu i nongoloko a hi dondzweni swa nga hi lana hi hlayike ha kona namuntlha hi ta khanele hi lisima bya madela manene impela leswaku hine hi kuli na hi da mutsumbula hi kuli na hi da makhokho hi kuli na hi phoza mazumana hi kuli na hi da mimova hi xone swi nga hi kulisa phe hi xone swi nga hi nyika ntamu kambe namuntlha ke i njhe hi xona leswi hi swi daka ku va hi ta hluvukisa a muzimba wezu a vutomi byezu hi ta swi kuma kola ku nongoloko a hi dondzweni.

kunongoloko lowu a hi naveli ku hlaya leswaku kudya swakudya swa lomu tindleleni swi vitaniwaka hi ma-fast food swa ku frijeliwa kumbe swa ku woxiwa a hi swinene hayi khona a hi naveli ku hlaya leswo a lexikulu wena u fanekelaka ku xi beka i ku u tiva ku hambanisa u tiva leswaku a hi nkama ni nkama u fanelaka ku dya swakudya leswi u nga tsutsumi ku byantswa a swakudya swa ku hi xona swi hi vangaka mavabyi swakudya leswi swa ku tatiwa mafuza swakudya leswi swa ku tatiwa munyu kumbe swa ku tatiwa a matempero hi nga tsutsumi hi byantswa a swakudya leswi a leswa swinene hikuva hi dya swakudya leswi ngopfungopfu swi enciwaka hi minchumu ya natural a ku da makhofu swi tsakisa njhani mungana a ku da mathapa na ku ni nyana karengeju swi tsakisa njhani mungana swa nandzika phe i swakudya leswi hi nelani tiko bya Msambiki hi daka swone masiku ntshaka hi ze ya tlhasa namuntlha phe u nga va voni vatswelevezi vaxonga vaphatima ni ntamu i hi kola ka swakudya leswi phe se hi xone na hine hi fanelaka ku va hi swita nakona loko u kumanyana nkama u kumanyana ximalana u nga kota u xava mahamburger u xava mapizza nakona a hi nkama ni nkama ku va hi ta xuda leswi hikusa swi nga hi vangela mavabyi loko hi xuda nkama ni nkama.

0: 14 horas e 30 minutos, 53 segundos. O INCT, o Aptitich, lhe tornou a Rádio Moçambique, Zongen, Katiko, a Colossa, na Eco, a Zelen, Saku, Kuka, Nongo, no Colo, Ata, Min, Tlangu, Yakutis, Amiri, Kube, Majambu, Yata, Min, Tlangu, Yakutis, Amiri, Lana, Inga, Tava, Swingwe, Kuya, Fekusui, na, 18 horas. Minxete, tsima-tsima na muntlha ka se etavulavula ha mitlangu leyi yelanaka na Liga dos Campeões Africanos em Futebol ke nga laneke a tiko la Moçambique li kombisiwaka entlawa lowu wa União Desportiva Tsongo. Na etsundzuxa xana leswaku a União Desportiva Tsongo a swi kota ku va a kombisa tiko la hina la Moçambique ku ka nkombisano lowu ndzhaku ka ku va a humelele ka nkombisanokulu wa bolo ya xiyimo xa tiko la Moçambique que Moçambola 2025. A União Desportiva Olisongo, o Luia Fernando Kubá, fica fixada com o Galacar, encarregou a 15 horas, nem cavou a bola, o Petro de Luanda, a cavalouca se o Taka Hiletikweni la Angola, ko lana a tuikonkulu África. Na campe, e tatani maungu na mailana nem em Tango e a Kulupa, a taça de Moçambique, lana que a Costa do Sol, com o Galacar, logo estava cá 14 horas na 45 minutos, angata. Vika fixada kaka sininka wa bola wa Associação Desportiva wa Levelankulu kantangu wa umbiri kumbi segunda mão. Kantangu wa kusungula a Costa Sol ilwe a humeleleke a bola lingwe. Tangu lo ubeke uiswa matweni le vlankulu a shifunza nkulu i nyambani. Kantangu wa kufana leso idaya vula vula itasa de Moçambique le gkela afri. Antawa wa ferroviario wale kamaputsu. Ilo ukasi ungata pima kamintamu ninta wa bola wa inkomati wale ishtavan. Inkomati nena wa shifunza nkulu maputsu. Kantangu waku sangula aminta wa haimbiri ili ringaneke a bola limu. Mingzit, ili fikasi mtsemisika kuwa imu fikisela sona koka tikani wa na muka. Kamintiru leyi a tintambu ti donsi waka kusukela a dropeni la kanchenchai tsinza wa shifunza nkulu Gaza. Ka uvoneleli dwa mchini dwa nakule wa ntiru Manuela Antonio leswe ikrela teknik. Lwe angana usikiteli dwa tintibiti ngwane ta teknika ta maimisuru provincial ya Maputo na Inyambari. 14:33 29 segundos. Ile gakeni la Costa do Sol se aivula leswaku ali na kulo wa ntiru lwe ai nyimele kuva hi mu yamkela Anabella akombe lwe ke tlwela na kulo wa ntiru na navu Carlos Sibid vangata etela kaka sini manya hu ya ntangulo Costa do Sol Associação Desportiva do Vlankulu ntangu tani vuleke akona wa umbiri segunda a mão ka ntangu akusungula a Costa do Sol ilwe a humeleleke a bola lingwe la kukala yangulu. 14:34 matomo ni makategule na mlaka sona kuka nshikiani wa namunta nabi ile swi kuvoneka ka kutsambutela nyana kutsongo katimfula initseme ile swaku akutsambutela loko akungataza kuti nekisile aleswi inga kungu libaliweke kuvali landziwa kuka nshikiani wa namunta maila no ntami ntaka kuti samira Anabella nshikiani oyo oyo
1: nshikiani rui ni vaingi seti ani TV rui swa ku itlase tindlela tinene
0: perfecto
1: kani mambu rui ku hlaya leswaku inhlikani Maputo Gaza na Nyembani ka xiyenge xa ka mitlangu ti samiri kani ku hlaya ka rui kumeka kola a kampu ya Costa Sol na hi nge se hlaya leswi vabeli va nghenisaka xiswona ku hlaya swaku a ntlawa wa deve ya 2 minutes kuli marcador ka ntlangu lowu wa maquartos de final a nga segunda mao ya kasa de Moçambique. Na xa leswa ka ntlangu wa ku sungula a vintlawa wa Costa Sol humeleleke a mintlawa wa yinharhu nghenisa swileswi a ntlawa wa Costa Sol a balizeni wu nharhu mandzu ndzeni ka kambe ku na siganinyu xiku muhlanga nene yomil amadu divarson bond mbulu rabatun kanye kayomba june Adebe ana Wilson abalizeni senika kampo na Kikitu Kaba Tambu Maru Tikisi Hilton Mesher Meza Gabi Ibrahim. Ibrahim lwa ngeniseke goal dza ntawa low na ukalta shumisha 2 minutes ka shengele tsha kutungula abali dzenza deve kuna João Paulwan Nando Elton Milton Liberty Patidio Makamu itlele dza kosa tsolo kuna Joaquim Osama Nelly Adilton Ali Abudu Kari Sermon Degri na Selton itlele dza dwa pitu kari sibindi ka ntlangu lowu.
2: Bom, a cantangula Bapito Casilda Fernando, a província da Niassa, vai estar com o Sujecano, o Senias Neves, com o Enaiurico Mavume, Casimboa Pito Almune, e Emanovo, leva em Quavo e vai à província de Maputo, Tanila Chega com a Boa Pito, a província da Niassa. O Tani que é uma família lá, em gasta a lesão com o Tawalo ADV, do gasta a lesão com o Buia na Uluzica, primeira mão a 1-0, gol da Ambulo, um caminho a Cona. Só se o Tani que é coxa de sol, a Luzaca, a 1-0, gol, Muninguenice, Kutaya, Anabela, Ibrahim. 2 minutos kanka mwa kusungula kumbe kukama wolo wa kusungula kosha tsola

0: dorapala kama potsile beka ndawo ya 5 ya 10 kasi yugamu ku kandawo ya 10 na kangwe kukumekile a ntlawa lo wa xifundza nkulu Niyasa. Za 7 horas 13 minutos na munta kolom drope la kanchencha ya kusungulile a mintlangu leyi ka yona ku kumekaka a swikanekiso swinharhu leswi vumbaka a mfumo wa doroba la kanchayinchayi. Hi ku landzela hi ta lava ku va hi twaku ka Felix Paruk, mun'we ka varhangeli va mintlangu leyi, ku va hi kwela xo karhi mayelano ni leswi veke ku sungulaku ka mintlangu leyi. Paruk, enhlikani.
1: Kani ri mataringi namilosa ngalifeti morandzeka mafutsu beze nyimbani bela akubula ka wena tatana ri mataringi namuntlha kusungulile a fazi finali xikimu xa turnere municipal lana tivaka kona a primera fazi leyi yi nga veka mintlawa hi mahambanahambana hi maposto administrativo hambi hi mabayo kutani a fike ni nga hundza hi va hi nghemeta musi ka faka primera fazi laha hi nga kuma ntlhanu ni mun'we wa marepresentative wa maposto administrative wu lavula hi maposto lama vumbaka drop la hina hi vulavula hi Patrice Lumumba, Posto Sedi, Praia, Damin Dosmili, Gonzana ni Praia. Kutani nyamuntlha ku sungulile a finali laha ku nga ni mitlangu leyi sikheleni na Ngulusana Football Club laha swipresa nga thixa Ngulusana Football Club hi bola leyi nga loka ya ngulu naswona sweswinyanaka ku gama axoku leyi nga veka ka finiseleni ni madodo ya 2000 laha finiseleni a nga bukutiwa hi ntlhanu wa bola ya ku yangula hi yin'we kutani ka swikati swa sweswi a hi foni resultati ya Matadora i ntlawa lowu nga seniyana a xilawuleni laha balaka na maraka na kutani ate leswi nga tiva swona leswaku Matadora a tixa maraka na Football Club hi 3-2. Kutani hi leswi nga vulaka swona tatana Rui Mataringi ni vaendlei wo rhandzeka yi pfumela jornada ya fazi finali ya mitlangu ya ku tisa miri hi xiyimo xa dotlaka chanchayi laha hi tisaka kona fazi leyi yi ta ve ni dwa hi swivoltas hi ri ka pfumela jornada za pfumela vota tatana Rui Mataringi.
0: Hi swona handle ka ku va mitlangu leyi kongoma a ku xuxisa vabele hi ku va ntalo wa vona i li lavantshwa kumbe na vatirhi a tiva leswaku nkongometo wun'wana hi ku va ku hambuxiwa a vantshwa lava kumbe a vatirhi lava a ku ka mikhuva ya ku kala yi nga yaki tanihi vuphuzi bya mabyalwa ku tlulisa mpimo ni vudzahi bya timbangi leswi i nga nkongometo swa nga n'wina valulamisi va mitlangu yoli hikuva yi nga le khambi la ku sungula matsaka hi leswi mitlangu yoli yi fambisaka xiswona
1: hi vula leswaku matsaka tatana Roy hikuva vhela ku vula ka wena a xikongometo xa mintlawa xa mitlangu leyi ta hi tivaka swona hina hi va co-organizador kutani a patronu i ku se municipali va dropaka chanchayi kota hina hi va co-organizadori hi xiyimo xa adexi xi nga susa xipoti xa xayi a hi nga xikongometo vhela hi ku hi okupala majombani ya vimajombe kasi leswaku va hambuka ka mikhuva leyi fambele ni likwatsi ni nyama mi mingaki kutani naswona hi tiva leswaku a ndzeni ka mabayiro ya hina ni ka mapost administrative ya hina ma kona matalenta lawa ma lavaka ku tshumbuliwa kasi leswaku ma ta kota ku na vona ku nghena ka provinciali hambi ka musambola for example ni man'wana ma competitions kutani ha tsaka hikuva disalto majombani hambi mazombe ma fikela okupado tanihi tivaka kona for example nyamuntlha
0: Parok, aya amukum. Aya amukum, ete ndlela tinene, Felix.
1: Makatinge,
0: ama afike ete ndlela tinene.

0: Paroki. Amo kala mga hafike itinjala tinene. Amo ko.
1: Isema soko a isesiali itamiri. A nito eno bole soko ya saka. Minta angule ya utisamiri. Kota a wajongwa na bima shofe. Ma ambuta kami kuwa ya mbaka lumu atikweli ndi kama drog. Amika sumo. Kama kutu.
0: Koka mintlangu leyi ka yona ku kumeka ka a mintlawana hi kombisa a swikalekiso leswinharhu swi vumbaka mfumo wa doroba la Kancayincayi na nkongometo lowu wa ku va ku xuxisiwa a vabeli vantshwa nkarhini wa vona hi kola ka mintlangu leyi ya bola. A mintlangu leyi i tolovela ku va kumbe i ni xiyena ya ku va i gama a lesiku leli kumbe vhiki leli ku kulungeliwaka a lesiku la mfumo wa doroba la Kancayincayi a lembe leli a swi nga ta za swi hambanile
1: makarini swi tivile vhela a mintlawa leyi wa mintlangu leyi yi ta gemetiwa loko hi ta kulungela a siku la doroba tanihi tivaka kona a siku la doroba yi 30 October kutani hinkwaswo yi maaka siaku loko fika seyo hi kuma a tapeau municipal hi xiyimo xa doroba la Kancayincayi.
0: Hi swona hi ku va hi vulavula hi campion hi tlhelo la division de ora kolo a xifundzankulu gaza se ni campion nambe hi lanake ku ta fika swo swi kalaka nge se na tiva a ntlawa lowu fanele ku va wu pangalata ferroviario wa le ka gaza ko ka xiyenge xi landzelaka hi vulavula hi pool d'apuramento hi ku va a ferroviario de gaza hi lweya a ngheneke ku ka jornada leli nambe hileswi a kumekeke handle se ni khomela tipontu na ntlhanu a landzeliwa ha mintlawa ya Bileni Club de Gaza na Xidengele. A Club de Gaza hi lweyi ku ta fika swo swikelaka se na wu kuma handzu lana a beleke na ntlawa lowu wa ximbutsu kasi a Xidengele hi lweyi a veke a tana tukemvi hi lana a beke a ntlawa lowu wa Bileni Xidengele lweyi a humelelile a bola lin'we me vulile hi wa ntlhanu leswaku a yi ta va jornada leli a li ta tshuka li ta ni xiyitana a xiyitana xikulu i ve lexi xa ku humelela ku ka ntlawa lowu wa Xidengele ntlawa lowu a wu ni ntlhanu wa tipontu na timbirhi se u nga na khume u nghenaka na wona ku ka ringi leyi a yi tivi ku ka ntlangu lowu Club de Gaza xibutu swa ku ta va gamisi ku yini kasi ni tshemba leswaku fambeni ku ka nongonoko lowu ya hi ta wu kuma handzu loko yi cuvuka paroki a ku humelela loku ka Xidengele hi nga vula yini mahlweni ka Bileni lweyi a sunguleke nqhumbizano lowu na hafulamela paroki a mu fiki hi tindlela letinene.
1: Alo, tsabri makaringi manika sana.
0: Ya mikuma.
1: Ya manikuma anu kale saku anti zaule nga ima ata sikileli sikilo ndi sema ka sinki. Ba ti ni sudam si mazal
0: Matsonzoma matsamele mparoki. A hemu ya mukeli tindlela tinene. Ya mikuma.
1: Ba ta. Wena sa ku akume. Ya, ta ku kiyana.
0: Absolutamente, parroquia, absolutamente. Aí tive que me tava com ele lá em Cuba, com o Lena, aí me com a tinta letinene. Só se chatzonzoma. E quem se ele?
1: Alô?
0: Yamikuma.
1: Yamikuma,
0: só se Yamikuma. Parok, e quem se lê a sinistra campela cuba, e temerisa cuba, a matamela, a lamanen, a emicumete, ingeletinen, namtrishitano e kessa, coco cumeca, coca wina, camaburu lava, e veca da onalana, me sambutele kenyana zutong, mailano kasi, niku sungula kuna mut, can copies and low, kaona, kukumekeke, a kukumeka kami ntawa na hi kombisa a swikalekisi swinharhu swa doropeni la kancayincayi karimambo hi ta tlhela va swin'we masiku ni minkarhi yi landzelaka hi swona 17:40 hi 24 minutes mwinkisetsi hi tsundzuxa na leswaku swa nga xihiwa a ntlawa u nga ta kumbe a ferroviari wa kolomu ka Gaza hi loyi a yamukeleke a 150 mm cash male yi nyikeliwaka hi valulamisi va mitlangu leyi jogabets kasi a ntlawa u nga ta kumekaka ko ka xigava xa vumbirhi vice campion kumbe segunda posição u ta yamukela 100 mm cash melhor marcador 10 mm cash, melhor guarda-redes, 10 mm cash. Aba biba mpepo, intsengo wa mune, mune, na mune kavona, vataya mukela, a 5 mm cash. Ivula vule, si iwa, si kokolelo le, si kongomaka, koka, va biba mpepo, va tangi, ivula vule, mintawa, lei kumeka ke kuka kobizano lo divisão de honra ishim sha chifunza nkulu a Gaza kobizano lo kaona ku meleke anta wa ferroviario de Gaza aitive liswa ku kuta fika sozo hiwi a anta wa lo fanele ku va u pangalata ye ferroviario de Gaza hikuva imintla wa imbiri le fanele ku va i kombisa a chifunza nkulu Gaza ka xinge xilandzelaka ivulavula a divisão de honra. 17:26.
2: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

Impela ke mayingisa to kora tsaka leswi nga masungulo swi ni magamu na kambe ku nga khale hi ta gemeta mintirho leyi sunguleke nkarhi wa 14:30 swi lata hi taka na hi vula leswaku ntshimatshima namuntlha yi ve mitlangu ya ku lomba tasa de Mosambiki lanake ntlawa wa Costa do Sol ya humelelaka mahlweni eka ntlawa wa Association Sportiva wa levelankulu a mabola mambirhi ya ku yanguliwa a lin'weke Costa do Sol lweyi se a humelele ka ntlangu wa ku sungula mahlweni nakambe ko ka vulankulu lweyi a bola lin'we nga leswaku Costa do Sol a chapela ku ka xiyenge xi landzelaka xa tasa de Mosambiki hi tlhelo la mitlangu handle ka tiko a ntlawa wa bola wa Union Sportiva de Songo luzile mahlweni eka Petro de Luanda a bola lin'we la ku kala yangulo ka ntlangu wa ku sungula ko ka xiyenge lexi a nkongometoku ku cuvukiwaka a fase de grupo ja Liga dos Campeões Africanos de Futebol. Na ya vulavulaka se hi mitlangu ya handle ka tiko kumbe maafrotasa tolo ku khanguliweni ko ka xiyenge xa ku sungula ka ntlangu wa ku sungula a Association Sportiva de Blancula a humelele Association Black Bulls a humelele ya bola lin'we la ku kala ya ngulu mahlweni ka ka ntlawa lowe wa Atomic wale anatomiko ke pele solicitando que ele logo ibasisa wale ilhas comores e a bola lin'we la ku kala ya ngulu a Black Bulls a fanele ku va ko a Arena Lalji a chumene ka matsolo leswo hi sonto itaka a tlhela bela ni ntlawa wo luka ntlangu wa wumbirhi kumbe sekunda mau kasi a ntlawa wa sungu hi lowu kasi mugqivela hi yaka ka yena u fanele ku va u bela na ntlawa lowu wa Petro wa le Luanda adoropeni la Luanda leswo a Stadio 11 de November ka ntlangu wa wumbirhi hi ta va hi vulile leswaku a ntlawa wa farovhero wa kokulomu ka Gaza hi lowu u tekeke xikotela ku ka divisa the honra nambeni leswi kumekeke a handle ka ntlangu wa ugamu a farovhero hi lowu a gameke a nkombisa lowu na 10.5 kasi a club de Gaza hi lowu a ringaneke ni ntlawa wa ximbutsu a 0-0 a xidengele a tibelile a ntlawa wa Belene a bola lin'we la ku kala ya ngulu mihandzu leyi yi endleka siku va a ntlawa wa club de Gaza u pangalata a ntlawa lowu wa ferroviari ku ka xiyenge xi landzelaka hi vulavula hi tournei hi vulavula hi pool de apuramento nga ndlela leyi kongomaka a Mosambola wa 2026 a ntlawa wa ferroviari wa kolomu ka Gaza swa nga xikokolelo u yamukelele hi tlhelo la valulamisi va mitlangu leyi liga joga bats a male yi ringanaka 150 millimeters ka xiclub de Gaza hikuva kumekele ku ka ndhawu ya wumbirhi a yamukelele 100 millimeters ka melhor marcador 10 millimeters ka melhor guarda-redes 10 millimeters kasi a va biva mpepo hi ntsengo wa mune ka vona a ta yamukela a male yi ringanaka 5 millimeters Meticas. E na Rádio Moçambique, emissora província, logo a Gaza e Acha, na segunda tropela que a gente já lê, para sacar os títulos na Maputo Gaza, na Inhambane, 17:39.

0: Rádio Moçambique. GANS. Rádio Moçambique. Maputo.
1: 18 horas já Moçambique, eu que xingue a chamar mentira, emissor provincial Maputo Rádio Moçambique, xingue a chungula com o nome do Anxautelo Amarungu, lá vou em 7 de janeiro, Verônica Sidomo, na Afonso Magolele Pelele.
2: Anxautelo Amarungula. Nogono com a jungula, se o Junguana de Junguana, e a chifunjanculo Maputo.
3: Lipelile mwingisetu lwa ranzeka kawa imisor provincial di Maputo, shifunzankulu Maputo, shikumegeka shigava shaunaru, kami ntlangu yoka ambana ambana ya shikol, ilansiwa ke shifunzankulu nyambani na ikameke na muntla. Kona muntla, kugami mintiru ya fasi, ilansiwa ke rikatla shifunzeni sha marakweni, kasi shimfumu, ipaliweke mudgevela lweyi. Vatireli wa mfumu wa shigava shaku ambana ambana, kusukela weti itaka, vata kwelisiwa ka shigava shantiru, tirunga anyimile kusukela lembela 2022. Leti ntingwa na tinshoko maka itatentelela kufameni ka Hlautelo wa Marungula wa namuntla, 6 ka Setembro wa lembela 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Afonso Maguli ka ukauteli, lava minavele laka wingisidu jinene. Namuntla ku gama mintiru ya vukomisi byikulu anga Fair International di Maputo isunguleke musumbuluku lwa hundzeke. Kasi xiyimo xa mfumo mintiru leyi yi pfaliwile hi mugqivela. Domingos Makalani a ta ni nkatsakanyo ya mintiru leyi.
4: Yalosela mwingisetu wa kuzhanzeka wa Radio Msambiki, msoro provincial di Maputo, hakunene na mungla kugami mintizu ya 61 edição da Feira Internacional di Maputo, ntizu ula nzuwe kikusikela msumbuluku lwe akaluteki. Ishi mfumu ntizu lu upaliwi mgrivela lwe hi holo jwenkulu wa tiku bimvinda levi. Ingela nkatrakanyu wala vava kumikikina vakumbisa shilu shakwa ambana ambana kufamilika nkono masiku lawana mabidri alinu arikati Funzini Shamarakweni, Yakulosa, Vitumani, U Makwini Chinishi, Uvekina Comisation.
5: Can Mamba Vituzamine, Mini Carla Mauman, Mini Umakola Amarakweni, Ilani Fasi, Takumbi Santirulo, Yambakao, Niwa Recyclage, Yamba Recyclage, Yamadons, and Niminkukuta. Loko Yamba Recyclage Lady, Ni Uwisela Ashitanguana, Makolari, Mabuluza. Nambi timpahla lototala, nambi makwadro ya kone ya kubeka ndwini kamakaya na woni, ini ya amba woni, imingu kuta ni madonsa lao.
4: Kutani inga tuzakanyu, masiku lao kumikiki ya lenu, nga shaini, shukufambili tingila munu?
5: Shifambi kwati ya kens, avanu vatili, vavitisili, vatela, vashamala, shaku, ankukuta unga amba mpahla ke, kumbunga amba shitangwana, itela iva basisa, iva donzisa shaku ansila ini lisima alisima lansila lei kuamba mchumo ya nyowana itainyika kanyana maritela ihlonipa alwandela yena
4: naya kumeka kankatrakanyu wa mafambela ya fasi kufamini kankhlono masiku na mabidri tatana vitu
6: mina Jose Kowana
4: Kutani inkatrakanyu amintizo mi kufambeli tingela mwini
6: Si fambe kahle kula itirisane ni vanhu va kutala ivone vanhu va kutala tlhela hi vona na president wa hina hi pfuxelile ni va ministry hinkwavo tilandzele ta vona hinkwavo hi pfuxeliwe hi vanhu va ku tala vhela hi khensile mhaka swi fambe kahle kahle
4: i mihandzu muni mikumiki ku fambeni ka masiku lawa
6: lani hi ganye experience ngopfu hi ku hi bule ni vanhu va ku tala hi kombisa mintizo ya hina leyi hi yencaka na vo va tlhela va hi byela swaku swi para swi famba kahle swin'wanyana swi lava ku nan'we mi kota ku muenca leswi ni leswi ni leswi ipisi lani a hi teli ngopfungopfu a hi teli ku xavisa hi tela ku teta kombisa mintizo ya hina swaku a loko munhu a lava nchumu xa ku fana ni lexi ku koka kwa nga xikuma kona se a va swi tiva swaku a teka ni nombori swaku a ta yi kuma a ta swi tiva swaku a nchumu xa so a ta xikumaka ka mbangu wa so a hi telanga ku teta xavisa a ku xavisa swo enceka ku vhelavhela hi tisisana hi le ka ku taleni ka vanhu
4: hi swona khani mambo hi maendlelo lawa hi gemeta kola a madzungula lawa kusukela leni wa Feira International di Maputo lani ku gamiki a xiyenge lexi xa vuntlhanu makumi na khumi na kan'we lani ku veke ku kombisiwa swilo swa ku hambanahambana i ku hinkwaswo kusukela fasi ku kaneliki Domingos Makalani.
3: Domingos Makalani ni nkatsakanyo ya mintirho ilandziweke kusukela musumbuluko kuya fika siku la namuntlha ilandziweke a Feira Internacional de Maputo Facim. Intirho ku kumekeke vamabindzu va tiko la hina ni vamatiko van'wana lava va kombiseke mintirho ya vona ndzeni ka nkongometo wa ku va va tlakusa bindzu ka mintirho va yi landzaka. Van'wana vakombisi va kumekeke ka feira leli i Escola de Pesca xi kumekaka dorobeni la ka Matsolo naxona xi rungulaka ta tinene mayelana ni mihandzu yi kumiweke ka mintirho leyi. Domingos Makalani hi tlhela hi mu rhamba ku va yentelela marungula lawa.
4: Loko hi ya mahlweni ku va hi kanela hi mihandzu ya Feira Internacional de Maputo swoswi ta kumeka a Escola de Pesca. Escola de Pesca xi kumeka ka doropeni bya le ka Matsolo lexi naxona xi kumekeke haleno ku va xi kombisa swilo swa ku hambanahambana ni matirhela ya swona. Hi ta bula ni mun'we ka vadyondzisi va xikola lexi a ta tihlaya vito ntswaku a va a hi hlamuxela leswaku i nkatsakanyo muna wu hambaka hi mayelana ni wu kumeka ku voni ya ku losa.
7: Kani mambudzixile hinkwenu mu yingisetaka Radio Mozambique hi nkama lowu. Vito dzanga mini Kaldina Francisco Maluleke Mondlani ni mudyondzisi ku hlaya leswi jona xi nga hlaya swona. A lembe lebyi hi fasin hi bui para hi ta kombisa makursu lava vatsongwana va faneleka loko va hamba xikirisano va ta hamba wona. Entao a lembe lebyi hi bui mazuma vexi para hi ta kombisa makursu lawa. A kursu dza ku sungula ndzaka khanela ka izoni kursu navegação e pesca. Dzau bidzi curso de máquinas marítimas, dzau três curso de aquacultura. A ma curso lá é o três, vatsongwana vangena ni malembe ya 16 anos mínimo. Vakhela futhi tem que vai ni décima classe inga nível médio. Já para va kuma ku hamba ma curso lá, dzinwe ka lá ma curso a Escola de Pesca.
4: Inkatsakanyo wa kumeka ka Escola de Pesca ka lembe lebyi minga hlayi.
7: Ini inga hlayi swa ku higanyi a meta. Ikhela itlulisa funtsi purike a vatsongwana hinkwavo va buyile lava a hi nyimela vona i nga publiko wa alvo principal. Va buyi va vona swa ku xikolo xi endla yini publiko in general na vona va buyile va swi vonile swa ku a xikolo xi endla yini divulgarile hi tlhela futhi hambi maparseria ya manyingi ka area dzaka kwiso.
4: Hi swona khani mambu kutani hi nkatsakanyo lowu hambiwaka haleno a Feira Internacional de Maputo ngopfu hi Escola de Pesca lexi naxona xi kumekeke na xi dyondzisa xi kombisa a maendlelo ya ta wutsevi a ku va ku ta bindzuliwa tihlampfi swiyenge swa ku hambanahambana.
3: Domingos Makalani ni ku gama namuntlha ka mintirho ya vukombisi byikulu a nga Feira Internacional de Maputo landziweke rikatla kusukela musumbuluko lwa hundzeke ku ta fika sonto ya namuntlha. Na ku enceka leswo namuntlha ku gami nkhuvo wa mitlangu ya swikola yi landziweke a xifundzankulu Nyambani. Ntlawa wa xifundzankulu Maputo u kumeke ka xigava xa vunharhu hi tlhelo la humelelo ka mitlangu leyi. Yentelelo na Rigoberto Xisano.
8: Inkomo vayingiseti va Radio Mozambique na kunene ku gamwi namuntlha hampikisano wa majogo esportivo escolares Nyamba 2026. Já fizemos um culma porque escutei com como é que a tinau tinau tinau ta com sungula a tabela classificativa de que a terceira posição. Fizemos aqui sasanyoshisa para em qual vai como é que a delegação. Já fizemos um culma puto lá no festival. Carlos na diretora provincial da educação. Já fizemos um culma puto. Mamãe a Carmen e a Kanda até aí. Ela aí marito anga na vona ka nkarhi wa sweswi mayelana ni posisao leyi nga kuma po xifundzankulu Maputo ni leswi swi nga ta landza loko ku gama a mpikisano.
9: Ni zanga ku losa vayingisete hinkwavo va Radio Mozambique ni ku hlaya leswaku hi nyoxile hi ku a xigava xin'we xa leswi hi nga leletiwa ha dumba swa ku hi swi landzile a hi hlaya hi masiku mambenyana swa ku hi nyimelana. Hi kumile ya terceiro lugar hi tshami hi lavitela hi tshemba hi ntamu kumbe hi hlohlotela hi ntamu a ma modalidad lawa ya basketball feminino hi khutsiyelilinyana ku tsonguka lawa ya individual maji a tlhaya leswaku hi dyondzile ka mambenyana ma festival lawa provincia de Maputo a ta ka vitaniwa ka ntlangu wa kona. Hi ta kombisa swimbenyana hi mayelana ni leswi hi nga dyondza ka hi ku phazama ka festival le dza 2026 maji nakona hi tala hi ku tsaka hikusa objective dzin'we dza majogo xikolari i ku vatsumbula leswa swinene hi nga naswo hi hlaya hi matalento ya majogadores hi kombekisile matalento hi le Buyani province ya de Maputo muni swinyingi swa ku teka hi swi ta mi tizela hi kulisile a vaatleta volavo kumbe va tumbelile a swikole va brillarile lani Nyembani hi mazito na wona hi nga matwa kuni lava va nga va navela hi adumba swa ku va ta phokophela u disporto byi kula hi leswi hi jelaka hi swona hikusa xikolo va yelisiwa ku dyondza va yelani ku ya pratikara swimbenyana swa ku va kulisa swa ku yaka a munhu kumbe ser humano hi leswi hi tsakeleke swona hi ni province ya Maputo.
8: Kalimambo, diretora provincial wa edukação exifundza nkulu Maputo mamana Carmen Yakanda na hi hlamusela hi leswi nga ta landza loko ku gama ampikisano lowu ri muswi waka swa ku axifundza nkulu Maputo xi kumeki ka ndhawu ya vunharhu ka tabela classificativa ou ka classificação geral ya majogo desportivo escolares nena hi ampikisano lowu hi tete yena nga kumaka a primeira posição a landziwa hi província de Manica za kuka Manica nakona ku kumeka axifundza nkulu Maputo xi nga kuma a terceira posição ka mpikisano wa majogo desportivo escolares u gameke namuntlha o soto leri 6 de setembro de 2026. Na menor Rigoberto Xissano Niku Anana ya kutala kusukela axifundza xa Nyambani na lelela
3: Rigoberto Xissano ni ku gama ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikola landziweke xifundzankulu Nyembani lana xifundzankulu Maputo xi kumeke xigava xa vunharhu hi tlhelo la ku humelela hi le ka nhlawutelo wa maringo lawa Emissor Provincial de Maputo kusukela adropeni la ka Matsolo. Vatirheli va mfumo wa swiyenge swa ku hambanahambana kusukela hweti yi taka va ta khwelisiwa ka swigava swa mintirho ntirho wu nga ha nyimile kusukela lembe la 2022 hi yentelelo wa maringula lawa na Albert Paulo.
10: Ntsengo wa kusuhi ni 300,000 wa vatirhi va mfumo va ta pfuneka hikuva va khwelisiwa aka swigava swa vona mintirhweni kusukela hweti ya nhlangula a taka. Ntirho lowu wu tlha wu sungula ndzhaka ku va wu yimisiwile hi lembe ra 2022. Mahungu ma tivisiwe ku gameni ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta vatirhi va mfumo ni mintirho ya mfumo. Nhlengeletana leyi endliweke emugangeni wa ka Makaneta axifundzeni xa Marakwene. Biza Novela muniko mahungu ka nhlengeletana leyi a hlamusele leswaku ntirho lowu wu ta khwimba hi ku rhanga ntsengo wa ku fika 7,000 wa vatirhi lava maphepha ya vona ma ri karhi ma fambisiwa nkarhini lowu ntirho wu yimisiweke hi lembe ra 2022. Biza Novela humelelise swaku ta va xiyenge xo rhanga leswo ka ntirho lowu kongomaka ku khwimba a vatirhi van'wanyana lava ku fambeni ka malembe.

0: sungulisa ka ntirho lowu makhambi ma nga ta landzaka hinkwavo vatirhi lava se va nga ni matshamela ya ku va va khwelisiwa va ta khwelisiwa.
1: Estamos a retomar os atos de forma faseada. O primeiro lote é este de 287.322. Isto é a nível nacional.
0: Marito ya Biza Novela, murangeli wa xiyenge lexi hanyelaka ta ntirhisano ni swiwubyana swin'wanyana ndzeni ka ndzawulo leyi hanyelaka ta mintirho ni vatirhi va mfumo lomu atikweni. Biza Novela vulavula ku gameni ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi. Nhlengeletana yi chuke nakona matshamela lawa se ma tiviwaka mayelanaka ni ku va vatirhi vanyingi va mfumo va na swikweneti ka mimiti ya ta nxuma, swikweneti leswi gamaka swi nga va niki matshamela ya ku va ya emahlweni hi ku va va landza hi ku hetiseka mintirho ya vona nambeni ku va va hlamula swivilelo swa vutomi bya vona. Matshamela lawa ma byela ku xukuvala kukulu ka vatirhi va mfumo van'wanyana va gamaka hi ku va va susa vutomi. Holobye wa xiyenge lexi Innocence Yimpisa a vula leswaku ta va ni ntirho lowu wu nga ta landziwaka a ku va ku voniwa hi ku hetiseka matshamela lawa ku va koteka ku nyikiwa anhlamulo.
2: Efetuar o levantamento do nível de endividamento.
0: Ku ta va ni ntirho hi ntirhisano ni swiwubyana swin'wanyana a ku va ku tiviwa matshamela lawa a vatirhi va kumekaka ka wona, nakona ku ta tiviwa a tinkomponi ta nxuma leti vatirhi lava va nga na swikweneti ka tona. A ntirho lowu ta endla leswaku swi koteka ku tiviwa matshamela ya vatirhi va mfumo ku va swi koteka ku hlamuliwa swikarhato leswi.
2: Para o posterior engajar atores relevantes na reflexão sobre o tema para orientar a tomada de decisão informada e adequada sobre o assunto.
0: Marito ya Innocence Yimpisa holobye wa ta mintirho ya mfumo loko a vulavula ka makaneta ku gameni ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi a yi rhangelaka. Ndzawulo leyi yi nhlengeletana leyi hi masiku manharhu na ka yona nhlengeletana leyi ku voniweke hi kusuhi matshamela lawu a swiwubyana swo hambanahambana swa mfumo swi kumekaka aka wona. Kongometo yikulu ku va ku yantswisiwa matirhelo ya mfumo hi ku tirhisiwa michini ya ximanguvana lawa.
3: Alberto Paulo ni makungu ya ku va kusukela hweti yi taka vatirheli va mfumo va khwelisiwa ka swigava swa mintirho ya vona. Ntirho u ngo tlhela u landziwa ndhawu ka ku va u nyimile hi lembe la 2022. Ku tlula 25,000 ya vanhu va yimeliwa ku va va kumeka ka nkhuvuchiwaka Mua Fest u nga ta landziwaka hi 11 na 12 ka Setembro a taka. I nkhuvo nga ta patsaka vana va tiko ni va matiko ya vambi ku fana ni Angola, Afrika-Dzonga, Eswatini ni Amerika lava handle ka ku yimba va nga ta ringaka vunhandzi bya bindzu la le ka N'wamba. I mahungu ma tivisiweke hi mixadori wa xifundza xa ka N'wamba Carlos Musanyani loyi a vuleke leswaku nkhuvo lowu wu ta pfula nakona mukhandlu wa ku va vanhu va kombisa kun'we ni ku xavisa bindzu la vona. Hi maendlelo lawa mi yingiseti loyi a rhandzekaka hi gameta kola nhlawutelo wa marungu lawa namuntlha lana hi humelerisake leswaku xifundzankulu Maputo xi kumi xigava xa vunharhu ka mitlangu ya ku hambanahambana ya swikola yi landziweke ya xifundzankulu Nyembani. Namuntlha la kona ku gami mintirho ya vukombisi byikulu a nga Fair International de Maputo yi landziweke a xifundzeni xa Marakweni. Vatirheli va mfumo kusukela hweti yi taka va ta tlakuxiwa ka swigava swa ntirho. Ntirho wu ngo tlhela wu landziwa ndhawu ka ku va wu nyimile hi lembe la 2022. Yamukelani ku salisa ka Veronica Sidumu lwa mikombiseke nongonoko lowu na Fons Maguli ka vukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique laha pelile.
4: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emissora Provincial de Maputo.
5: Hi samahlweni mintirho ya Emissora Provincial de Maputo Radio Mozambique 102.3 Sky FM ni 1008 Kilohertz ka onda media tiva leswaku namuntlha ku gamele mintirho ya Fasin 2026 lana kunene hi swin'wanyana ni swin'wanyana leswi swi yelanaka ni ntirho lowu hi nga ta swi kuma ku fambeni ka mahungu. Kambe nakona tiva leswaku vaxiva matshamelo ya nkava va ha tshembisa timhaka ta mpfula mundzuku lixaka ka matshamelo ya kona ya ku va ma tave xiswoswo hambileswi i nga feriado nacional va ku va ka nkalavaka va nga swi tivi swa ku i feriado hikwalaho ka yini mutaswi.

0: Metafil Limitada. Hi komponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomto ofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Vnida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga xitrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
1: De 31 a 6 de setembro, realiza-se a Feira Internacional Facim 2026. Trata-se da 61ª edição Facim 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição Facim 2026. O nosso lema é: por uma segurança social mais inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram, com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.
0: PEMBE Moçambique Limitada. E componha com bínzula mpupu wa fulau, wa mavele, niswingwana swiambiwaka, kumbe swisekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 kilo. Tana u ta tiva ni ku vona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le Facim 2026. PEMBE Moçambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
2: Instituto Politécnico EMLNJ, curso cala outubro que ia ficar dezembro a 2026. Anecotizaliza com a curso de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno e Infantil na Eletricidade Industrial. Cá segundo semestre em Gacaiena, anecotizaliza com a curso de Eletricidade Instaladora. Em qual uma curso, mani estágio, neco vai revogamo vai Jonzi, vai nique o amas certificado. E como é que aconteceu isso, nene, ni paragem lá João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Camazzolo. E foi nele, 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, Vumunzuko Lagupatima.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
4: Switile dzano viora xa Moçambique a itsuntukeni leti humeleleke nsolo fana muntlha malembeni ya tolo ka nongonoko wa matimu ya siku.
5: Matimu ya siku.
6: Namuntlha hi ta dzumuka ku huweleliwa ka ntshuxeko wa tiko dra Eswatini khale ka Swazilandia. Nakone hi ta dzumuka ku givengiwa ka Hendrik Verwoerd, muloki wa makungu ya kusimekiwa ka mafumele ya xihlawula nhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Leswo hi Serge Kantshati wa 1966. Hi siku dra Serge Kantshati wa 1968, tiku dra Eswatini khale ka Swazilandia, byi huwele ntshunxeko amavokweni ya vukolonyi bya Manghisa. Hosi Sobhuza a yamukeliwi swanga muxangeli wa tiko, kambe tanihi ku leleta ka minawu ya mfumo ya vukolonyi a fanela ku fuma ni tihuvu tibidri. Hi Dzivamisoko wa 1973, Hosi Sobhuza atshikisi kutija huvu ikulu ya tiku na ahlaya leswaku xikaxika yone kuni vanhu vanga na makungu ya vuhosoti ava asungula kuzhangela swiyenge hinkwaswo swa vuhosi loko hi 1967 Inglaterra atshemelisi ntirhisano na Union Sulafricana kuva anyika tiku dra Swazilandia namutlha anga Eswatini vutifumi bya njheni ka tiko. Tiku dra Eswatini khale ka Swazilandia hi mandzu wa ku patrana ka mintlawa ya ku hambanahambana ya tinxaka leti tlhanganeke hikwala ka tihimpi ti vonekeke minkameni ya khale. Loko so buza hosi ya vaka Ndlamini a tivi leswaku Mazulu mani makungu ya ku phaka tiku drakwe a hlengeleteli lava a va salile enkameni wa yimpi ya ka Chaka ni lava a va tsutsumile vusuchweni bya Mazulu a vumba masocha yakwe. Masocha lawo ya Sobuza a ma hlengeleti mugangeni wa N'walungu mpela dambu ka xifundzha xa Natal. Hosi Sobuza a dlawe hi mabunu hi 1839 a siviwa vuhosini hi n'wana wakwe Mswazi loyi a nga fanela ku yisa mahlweni vutiyiseli ka vuphangi bya mabunu. Nthaku ka makume mazhazu ya malembe ya vuyisekeli byikulu vana va tiko dra Swazilandia lomu namuntlha a nga Eswatini va tshimbi ku chula tiko dyavu vitu dya hosi. A ku va a kota ku lwisana ni mabunu hosi Mswazi a kombele nseketelo wa Inglaterra. Tiku dra Eswatini khale ka Swazilandia byi kumeka dzongeni mpela dambu ka Mosambiki na xiyenge xikulu xa tiku leri xi zhandziyetiwi hi tiku dra Afrika-Dzonga. Swazilandia lomu namuntlha ku vitaniwaka Eswatini a ya vangisiwi hi miganga mizhazu lana le mpela dambu ku nga ni tinhava tikulu swinene leti tiyaka tipumbeka loko ku kongomiwa avuxeni. Le Eswatini ku byaliwa swinene mimova, minsinga ya mihandzu, mpunga, switrama ni fulawu. Ntsengo wukulu wa vana va tiko dra Swazilandia lomu namuntlha yi nga Eswatini va lumba lixaka dra Vaswazi kambe ka ha kumeka Vazulu ni Vatsonga. Ku matimu ya siku ya namuntlha hi dzumuke ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko dra Swazilandia hi siku dya vuntlhanu na kan'we ka ntshati wa 1968 ni ku fa ka mukunguhati wa mafumela xihlawulanhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Nongoloko lowu u tswaliwe ku va wu kombisiwa Enya Bila ka vuhlawuteli bya mazritu ni mfumawulu ha Elvis Makaya.
5: Mitwile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

kunene va lahlekilwe hi mapimo ya vona hi vumunhu bya vona dya leri ri va tsumbulile a hinkwavo kambe va hanyisaka xisweswo va kona van'wana va ti tivaka leswaku va mani lava va yaka mahlweni ku va dyondzisela vatsongo mahanyela manene magqokela manene hambi hi mafambelo mintirho leyi ya le kaya ni swin'wana leswi swi kombisaka vumunhu kambe va kona van'wana ku hambiloko u tshika muxoweta ri xile vhovho enhlikani vhovho ri pelile vhovho ta vususa vhoto ya wu karhi de ku thawuziwa mpama swi nga tshuka swi humelela kolani sa nga pfumeli ku vitana hi vhovho nga se guga yena kokwana wa yena yena byana mani kaka wena toloka masiku a swi nga humeleli swoleswo ku sa mun'wana na mun'wana loyi mi vonaka leswaku hayi kona loyi se a kulile a mu vitana hi vhovho vitana hi kokwana mu vitana hi mamana a va tsaka ka swona vitana hani ku cinca ka nguva tinguva e na finta ora xe 47 minutos ma bela veya 2L produção tsuma ya doropeni ra beira a xifundzankulosofa leramba dito filipi i ku sa mariya o tsendzeleka ni swijumba wa swi tatela ku ta famba ya fika kwini mariya

Mawungu ya vusiku hii msori provincial di Maputo mhlayi David Ntimana. Ku tlhele ku vekona a ku rhula a xifundzeni xa Maropa xifundzankulu Nyasa ndzhaku ka ku va ku ve ni masiku mambirhi ya mpfilumpfilu ya ku vangiwa hi vatirhista a Reserve Special to Nyasa lani ku dlaweke a munhu wun'we. Mugqivela lweyi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Nyasa Silva Livoni a yendzelile Mananjira a ku va a ya vona hi le kusuhi leswi swi humeleleke ni ku va a seketela a maxaka ya lweyi a dlaweke ka vudumeli lebyi. Nkarhini wa kona Livoni a kombelile ka xitshungu a ku va xi ya mahlweni hi ku va xi va tihlo ra ku vonelela muganga lowuyana xi va xi tirhisana ni maphorisa ka xin'wana na xin'wana xi nga tshukaka xi voneka na xi nga ri xinene. Sekretari di Stado a xifundzankulu Nyasa a tivisini leswaku mintamu ya ta vusirheleli ya mahlweni hikuva yi endla ntirho wa yona. Nhlangano wa bixopi va nkereka ya katolika hi ximu xa tiko wu nyika nhlana xiyenge xa ta vululama ku va xi ya mahlweni hi ku endla a xisencha xa ku basisa a mhaka ya ku dlawa ka Don Osorio Sitora, bixopi wa Kilimani, lani se ku hundzaka tin'hweti tinharhu na dlawile. Tsalwa hi ri amukeleke emutini wa hinota waxi ra kusukela ka nhlangano lowu ri rungula ku va ku tsumbuluwa ka ntiyiso ku ta na byalisa ku tlhelelana ka va ka xin'wana ni ku rhulisa timbilu ta vakhongeli hambi hi xitshungu ti tshovekeke ekola ka vubihi lebyi. Tsalwa ri rungula ku va ku fambeni ka nhlengeletano ya le handle ka nkama ya nhlangano lowu wa vabixopi yi endliweke hi masiku ya 2-3 ka ndzhata tsutsumaka ku hlawuliwile vabixopi vambirhi va nga ta pfuniselaka a mintirho Don Estevan Fernando lwi a landzaka vurhangeli bya Kokolo a Kilimani. Valweli va nkhululeko wa tiko va tlakuxa a mintirho yi endliwaka hi Radio Mosambiki wu hlayiseni ni ku nyika risima mihandzu ya nkhululeko wa tiko ra hina Mosambiki. Avelino Barush na Josepha Mandala loko va ta va va endzelile a ntsindza wa Radio Mosambiki doropeni ra ka Maputo sonto leyi va ve ni ku hlamala lokukulu hi maendlelo ya Radio Mosambiki ku hlayiseni ka matimu ya tiko. Riendzo ra valweli va nkhululeko va tiko mutini wa hina wa ta waxi ri katsiwa ka mintirho ya ku tlangela a siku ra ku hlula ri kulungeliwaka musumbuluko lweyi 7 December. A nga siku leri ku funguweke a xipfumelelana xa Lusaka lani maputukezi ma pfumeleke ku va ma nyikela a tiko ka vana va rona. 17ª edição do Festival dos Jogos Desportivos Escolares anga mitlango ya ku tisa miri leyi katsaka vatsongwana va swikolo swa ka madambana hi xiyimo xa tiko hi lembe ra 2028 yi ta endleliwa a xifundzankulu Zambezia. Mahungu lawa ma paluxiwile sonto leyi xifundzankulu Nyambani lomu mitlangu leyi ya ku tiyisa miri a yi landzeliwa kona nan'waka hi holobye nkati wa ndzawulo ya ta dyondzo Samaria Tovela. Hubyana yi hanyelaka ku tlakuxa ta vukosi ni ku rhumela a bindzu ra tiko ka matiko man'wana ya misava a nga Agencia para Promoção de Investimentos e Exportações yi endla nkatsakanyunene wa mafambelo ya Fasin 2026 ku vulola hi 61ª edição lani Clary Zimba munyikeli wa mahungu ya Fasin 2026 a runguleke ku va ku ve ni ku fungiwa ka kusuhi ni 2,200 ya swipfumelelwana exikarhi ka tinkomponi ta tiko ni ta matiko man'wana ya misava. Clary Zimba a vulile marito lawa sonto leyi ku fambeni ka mintirho ya ku kombisa ku gama ka swikombiso leswi swa mabindzu a nga Fasin 2026 mintirho yi landzuliweke a Rikatla xifundzeni xa Marakwene xifundzankulu Maputo. Ta Maxela Jambu vaxivi ta Maxela Jambu va rungula ku va doropa ra ka Maputo hi rona ri nga ta titimelaka ku tlulankowa madoropa ya tiko xipimi xa 19°C ku ta landzela doropa ra ka Ncenca ye 21 Ximoyo 23 Lixinga 24 Nyambana Vilankulu 27 Beira 28 Nampula Pemba na Kilimani 29
doropa ra tete irona rikada tsukaka ri kufumela kutlwa nkoma doropa tiko xipimo xa 30 graus centigrados mwinseto kurandzeka lawa abe mahungu ya vusiku hi misori provincial di maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

0: siku ri kotlana kana ku va ku gemetiwe a mintirho ya ku yelana ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi tlhelo ra vatsongwana va xikolo. Mintlangu leyi ya ku tiyisa miri a yi landzeliwa a xifundzankulu Nyambane. Tsundzuka leswaku vhiki ri taka swikolo swa pfuliwa kunene leswi pfaliweke hi mpfhuka wa vhiki. Swileswo vatsongwana va endzeke va fanele ku va tsundzeka kusuhi va kumeka makaya. Kongomete na ku va tanihi mutswali hi muvoneleli wa vona tanihi vadyondzi u va lulamisa na matshamelo ya vona u tiva leswaku hinkwaswo swi le ka matshamelo manene. Ku va loko se yi suka vhuta ku va va xikolweni va famba na va le ka va le kuka kunene a nga le ku va loko se va ya fika xikolweni se swi tsumbuliwa hi teacher swa ku hayi khona a nga ha na lapsi a nga ha na xa ku tibala hi xona hambi hi mabuku manene la nga ha ri na wona se swi ta karhatanyana. Kasi loko hi vuyela ka mintirho leyi landzaka ka nkarhi lowa vusiku tsundzuka leswaku hi tirhisa 823205751 na 84321287 kumbe 84321287 ku va swi n'wi kota ku va yi longoloka ku tlalela vunanga byi ku tsakisaka hi va ku vutuvhisela byona hi va hi cina swin'we ku se u fanele ku va u cina wexe a swi fanele wena ntsena swi fanele na yini 21:10 hi nkarhi wa ku va hi yamukela muyingiseto rhanga ri pelele vula na mani hi kumana ri kwini hi swona tata na nkuna vunanga u navela ku byi dya ka vusiku bya namuntlha hi byi njhakona
1: ni nga kombela Zitu Mamboni makwerekwere
0: Zitu Mamboni
1: Zitu Mamboni
0: Zitu Mamboni loka kwihi
1: loka ku makwerekwere
0: ka nxixameto wa tinsimu nga na tonta Zitu Mamboni a ku na makwerekwere ni landzi Mamboni ku na vakumekile ku na
1: apo deya eta tinguvu
0: a ni kuti
1: po deya ya kheta lowu wa tinguvu
0: o wa tinghozi hi swona
1: a wu tani mambo
0: vunanga lebyi byi kongomisa kwini
1: a ndzi kongomisa ka maxaka ni hinkwenu
0: khensile ku navela vusiku bya hombe
1: ani mambo
0: bye-bye ni muyingiseti mun'wana a mpfhukeni nkarhi nga na 21:11 xi ri pelile bula na vanhu hi kuma na loko
2: mina xi ri na ndzukuni kumeka matiwela ka sala
0: a ku kala u nga ku va masa ku hungeliwa
2: mas ho pfukwana ni fane nghena munghana
0: hi swona vunanga ku hlawula ka byi bya kona tata na ndzukulo
2: ni hlawula mesebao loko a ku byi sotisa mina swi ni vangela problema
0: byi kongoma kwini vunanga lebyi byi kongomisa kwini
2: ni byi kongomisa ku sungula ni kongomisa ka wena u nga na amukela hi tlhe ni kongomisa ka hinkwavo vatirhi va rabi misambeko nghana mina wa jose riel makwavo
0: ni swona
2: na madaya jacobe na madaya na bula hala na sabad muhambi ni lava ni twaka hinkwawo va wu ra swinkopo laha matolas na wona ni ku tirhi lowunene ani mama
0: bye bye muyingiseti wa mpfhukeni ya ku ezela bula na mani kumana lukweni
3: u kumana Ntoni la koretera a Mahlampfana ka Tembe
0: hi le ka Tembe Mahlampfana Ntoni hi swo yini
3: a Mahlampfana ko bampfula haleni papa wa nga lani yani
0: yini hinkwako
3: haleni ko ba mpfula ka titimetanyana la ni gavele xibodo no ra xichimu la ba yi wa swa mungani wa
0: a ku nga ri khale ni ta fika ni ta ve na wena kwa sena
3: okay a ni kombela muso wa ka postanet loko a ku lavisa ku xonga ku xonga kwako nge mponda ya libungu nkata ya ku tatima ka yona
0: byi kongoma kwini
3: a ku sungula ni kongomisa kwalani kwako
0: Wan
3: kan yang muka.
0: Esok.
3: Jangan nunggu kami pada kos kasi angan angan jilat sama lati. Nunggulan naya nanti dia angsal kasi kau ni wan lagi mirana nanti wan kasi itu lawa nunggulan kan kamasu. Ya bukan jilat dalam zaman sen zaman dah ingat je tu kuah bukan kamasu tu lawa ni ingat kita aja. Nunggu je aku yang get.
0: Kambe loko ngam kumanga kos tanet tulen boleh kelani. Pondo ya libungu inga kubela dzinja kona
3: alalo emane andau tani bela le atara za kwanga anton mara kuloka kulo kha imiko mutamana
0: isa
3: lokonga mukona
0: can say them
3: kambe ate kandra kang kata taile
0: isa
3: a parunga ja unga ja ri pare tsamba ngwe ri tsantsa ke zwa mukwa ka tikimeta no
0: e vule se xitano swa ku ai khona i sali ndzaku na wena u fanele ku va sala ndzaku
3: ha u lompo dzulo ka nga nyisa ndi tsawu
0: u yo pumela Antoni Marko jeso
3: kan mambo
0: bye bye ina 21 hora 14 minutos ai futu zinyana vunanga lebyi ai chini

Mahungu ya vusiku hi Msori Provincial di Maputo Mhlayi David Ntimana. Ku tlhele ku va kona a ku rhula a xifundzeni xa Marupa xifundzankulu Nyansa ndzhaku ka ku va ku ve ni masiku mambirhi ya mpfilumpfilu ya ku vangiwa hi vaterrorista a Reserve Special to Nyansa lani ku dlaweke a munhu wun'we. Mugqivela lweyi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Nyansa Silva Limoni a yendzelile Mananjira a ku va a ya vona hi le kusuhi leswi swi humeleleke ni ku va a seketela a maxaka ya lweyi a dlaweke ka vudumeli lebyi. Nkarhi na kona Livoni a kombelile ka xitshungu a ku va xi ya mahlweni hikuva xi va tihlo ra ku vonelela muganga lowuyana xi va xi tirhisana ni maphoyisa ka xin'wana na xin'wana xi nga tshukaka xi voneka na xi nga ri xinene. Sekretari di Stado a xifundzankulu Nyansa a tiviseni leswaku mintamu ya ta vusirheleli yi ya mahlweni hikuva yi endla ntirho wa yona. Nhlangano wa bixopi va nkereka ya katolika hi xiyimo xa tiko wu nyika nhlana xiyenge xa ta vululama ku va xi ya mahlweni hi ku endla a xisencha xa ku basisa a mhaka ya ku dlawa ka Don Osorio Sitora, bixopi wa Kilimani, lani se ku hundzaka tin'hweti tinharhu na dlawile. Tsalwa hi ri amukeleke emutini wa hina ta waxi ra kusukela ka nhlangano lowu ri rungula ku va ku tsumbuluwa ka ntiyiso ku ta na byalisa ku tlhelelana ka va ka xin'wana ni ku rhulisa timbilu ta vakhongeli hambi hi xitshungu ti tshovekeke ekola ka vubihi lebyi. Tsalwa ri rungula ku va ku fambeni ka nhlengeletano ya le handle ka nkama ya nhlangano lowu wa vabixopi yi endliweke hi masiku ya 2-3 xika ndzhata tsutsumaka ku hlawuliwile vabixopi vambirhi va nga ta pfuniselaka a mintirho Don Estevan Fernando lweyi a landzaka vurhangeli bya Kokolo a Kilimani. Valweli va nkhululeko wa tiko va tlakuxa a mintirho yi endliwaka hi Radio Mozambiki ku hlayiseni ni ku nyika risima mihandzu ya nkhululeko wa tiko ra hina Mozambiki. Avelino Barush na Josepha Mandala loko va ta va va endzelile a ntsindza wa Radio Mozambiki doropeni ra ka Maputo sonto leyi va ve ni ku hlamala lokukulu i maendlelo ya Radio Mozambiki ku hlayiseni ka matimu ya tiko. Riendzo ra valweli va nkhululeko va tiko mutini wa hina wa ta vuhaxi ri katsiwa ka mintirho ya ku tlangela a siku ra ku hlula ri ku lungheliwaka musumbuluko lweyi 7 December. A nga siku leri ku funguweke a xipfumelelana xa Lusaka lani maputukesi ma pfumeleke ku va ma nyikela a tiko ka vana va rona. Desma set made the sound do Festival dos Jogos Desportivos Escolar a nga mitlangu ya ku tiyisa miri leyi katsaka vatsongwana va swikolo swa ka madambana hi xiyimo xa tiko hi lembe ra 2028 yi ta endleliwa exifundzankulu Zambezia. Mahungu lawa ma paluxiwile sonto leyi xifundzankulu Nyambani lomu mitlangu leyi ya ku tiyisa miri a yi landzeliwa kona na n'waka hi holobye nkati wa ndzawulo ya ta dyondzo Samaria Tovela. Hubyana yi hanyelaka ku tlakuxa ta vukosi ni ku rhumela a bindzu ra tiko ka matiko man'wana ya misava a nga Agencia para Promoção de Investimentos e Exportações yi endla nkatsakanyounene wa mafambelo ya Fasin 2026 ku vulola hi 61st edition lani Clary Zimba munyikeli wa mahungu ya Fasin 2026 a runguleke ku va ku ve ni ku fungiwa ka kusuhi ni 2,200 ya swipfumelelwana exikarhi ka tinkomponi ta tiko ni ta matiko man'wana ya misava. Clary Zimba a vulile marito lawa sonto leyi ku fambeni ka mintirho ya ku kombisa ku gama ka swikombiso leswi swa mabindzu a nga Fasin 2026 mintirho yi landzuliweke a Rikatla xifundzeni xa Marakwene xifundzankulu Maputo. Ta Maxela Jambu vaxivi ta Maxela Jambu va rungula ku va doropa ra ka Maputsu hi rona ri nga ta titimelaka ku tlula nkwama doropa ya tiko xipimi xa 19°C ku ta landzela doropa ra ka Ncenca ye 21 Ximoyo 23 Lixinga 24 Nyambana Vilankulu 27 Beira 28 Nampula Pemba na Kilimani 29
doropa ra Tete i rona ri nga ta tshukaka ri ku fumela ku tlula nkoma doropa ya tiko hi xipimo xa 30 graus centigrados. Miniseto ku rhandzeka lawa ave mahungu ya vusiku hi Misori Provincial di Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

kunene munzuku imvulo isiku ra 7 ka September feriado nacional la mintira ina nga da pulwa ka nkarhi wa 4:55 hi inu nacional nkarhi wa 5 kuma maunga misha hi ku landza kuma vunanga bya Mosambiki hi nga ta sendza ku va hi pangalatana hi nongoloko ta vurimi hi 5:40 hi kuma matimu ya siku 6 hi hlanganisa michini na antena nacional ku va hi kuma hi journal lavanyana

xiyenge lexi xi nga ta fambaka fika kusuhi swinene na 3 hours. Ta va yi kuma leti laka ni siku ra mundzuku. Ta twa marito ya ku hambanahambana ya varhambiwa va hina lava nga ta yi kumisaka leti laka ni siku ra mundzuku. Duzi yore xi ta va yi kuma tinhlokomhaka ti vumbaka journal tatari nkarhi wa 2:30 xi kuma journal tatari ti ni tirhisa na antena nacional

vutomi byi misindzisile ku va pepetseka ku ni navela ka yena nga loko va pepetseka nkarhi wun'wana loko kula swa ku sindzisa u hambana ni vanghana lava kuleke na vona u hambana ni tixaka lavetela ndlela yin'wana ya mahanyelo nkarhi wun'wana swa lulama nkarhi wun'wana swa homboloka kambe fanele u sindzisa swi za swi lulama hi karhi u kombisa ta matirhelo na siku ra mundzuku xiyenge xin'wana xi ta sungula nkarhi wa vintoresh hi ntirhisano na Antena Nacional.

23 horas e 56 minutos. Kunane komangoma vugamwene ndosenge sungula kenkarwa 20 horas. Nzaku isile mabela ya Mr. Bowlet Patseke na Edmazia. Loko swilo swi ta va swi cinca se matshamela ma nga hi na byalele vutomi hi njhe ya ta longoloka swin'we xana na ave xivutiso ya rhamba 20 fingers na Melanie vunanga gemetake byona xiyengele xa mintirho David Ntimana Nwinyarito lweye avulaka ku je ku engeta anga vanga yexe ana mirindo lino matimbi dia xi kasi dia xibindi mchelwa yena mirindo lini yena lwa vonelaka mchini kuva mintirho yina fika kwatsi kun'wana na kun'wana nga kona vamandle tlhelela ndzhako bye bye.